0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. The Vibes.
1: Brani mo, murag junk foods. Dako kayog burot, pero gamay ra ang sulod. Why? Hala no!
2: Akong kinabuhi. Kay matag-adlaw, mag-inom ang kog Magnum si Herbal Capsule. Inighapon, mag-inom na sad kog Magnum si Herbal Coffee. Unya ang akong mga apo, ginapainom jud na kog Magnum si Herbal Juice. Kamo, naamo ani? Wala, ako ra. Kung gusto mo, magpalit mo.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
5: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 oras po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay, dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
6: Makabuhay!
7: Alam, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello, Kavibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Kavibes!
0: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao! 89.5 FM Radio Davao!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Duha ka adlaw naman tika, gustong makauban. Adlaw-adlaw. Why? Hala no!
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested nga quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
2: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
2: Plus shea butter and tea tree oil.
3: Glow up by the power of
2: white
3: two.
2: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
4: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
6: FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
7: The Vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. The Vibes.
1: Gwapo na ka sa inyong balay, pero sa gawas, ambot lang. Why? Hala no?
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Yodora, Rigabi, ako nagagamit aning maong kape, mga duha na katuig, permiro, lapo ko gamit aning kape nga Magnum C. Hindi po katulog magbunta, pero karon bisan huwag maglingko kung magluha na yuko, kayo na kong matulog. Ako itasuti nga, gamit na mo sa maong produkto sa Magnum C, tungod kay dakog yung itatabang sa itong mga baratian.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. Vibes.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitoka ko, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan ko ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Ang gugma, mura na nagkape. Init sa sinugdanan, bugnaw sa katapusan. Why?

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Nilarin Banyado, Saga Monteros, Poblasyon Bistrik City. Nagamit ko sa haplas, sa anak mo lawas pa, makahaplas ko sa Magnum Gin. Fiktibo, barato pa dyan.
1: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
4: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive ug sakyanan o motor? Ayun o paglangan, pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer ug di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM radio Davnor and 101.9 FM radio Davao.

0: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Ang kalipay, murag kuryente. Kung maputol, mungit-ngit. Why? Hala na!
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Rupeno Rio, 21 years old. Marag ko ang loya sa hapto akong kasawa na habang matayo sa akong lawas ba. Sa pagkabit ako sa Magnum C, para o gwinta ang akong lawas karon. Dahil sa una nga wala po ko magkabit o Magnum C. Salamat kaay ko sa Magnum C nga prada ka. Ingangay ang akong lawas. Magnum C, masad zil, efektibo, barato pa.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa Tanang Rojon Pharmacy.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka-Vibes!
0: Your favorite music radio! 101.9 FM Radio Davao! FM Radio Davao! 89.5 FM Radio Davnor! FM Radio Davnor!
9: Ka-Vibes!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Hello, Ka Vibes. This is Julia Montes, and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Ka Vibes.
3: The time now on FMR. It's 12:30.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
6: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1 66 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang FM Radio maghatod sa mga nag-unang balita ug impormasyon gikan buntag hangtod gabi. Pilipinas Prime Time ngayon alas 4 hangtod alas 5 sa buntag. Kauban si Jack Batalyones, Ninia Corpus, Maan Makapagal ug ang kinatibuk-ang puwersa sa PRTV News Team. Pilipinas Prime Time ngayon. Sundan kini sa mga init nga issue ug lapas nga hisgutanan. Kauban si Kid Libunaw sa Labu-Labu alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Umuarangkada gikan sa News Center sa FM Radio Davao Region. Ang Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kauban si Elmer Dudes Romantico Tandok. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Dili magpabitin sa inuras nga FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Ug matag gabi. Ang giila ug gisaligang tinubdan sa mga nag-unang balita.
6: TV Patrol!
0: Kauban si Alvin El Chico, Karen Davila, ug Bernadette Sembrano.
6: TV Patrol!
0: Alas 6:30 hangtod alas 8 sa gabi. Mga programang puno sa impormasyon. Gikan buntag hangtod gabi. Dinhilang sa 101.9 ug 89.5 FM Radio. Favorite Music Radio.
8: 101.9 FM Radio Davao.
0: 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
2: ayo bet
0: ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
4: Good vibes.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Gimingaw ka niya? Gimingaw po siya ni mo. Wa kay mahimo, kay parihaman mo minyo. Why? Hala no!
3: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kapamilya, ka-vibes, halanu.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: ang bet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao.

0: lupit ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Start na.
3: Start.
4: Okay, dilemma.
3: Yes, be right for it.
2: Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu sa bansa. Ako po si Clive Arguelles.
5: Salamat sa muling pagtutok sa isang kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Gino De Leon.
3: Kaya paikuti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapapakinggan niyo kami sa DZMM Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gahad.
6: Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ako po si Cheska Persia.
2: Welcome!
4: Welcome back! Maikli na lang babasahin ko. Papapanoodin tayo sa DZMM Radio Patrol sa Estendra Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan dito lang sa
7: With due respect!
8: Richard Haydaria.
9: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
8: Carlo Flores.
4: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
8: Clive Arguelles.
10: Seryoso, sincero, at yung buong...
8: Dino De Leon.
5: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
8: At ang bagong kapatuhan, Sabrina Gaka.
11: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
8: At Cheska Persia.
12: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarir.
8: Bawalang galang na po. Umpisa na ng usapang With Due Respect!
2: Umpisa na talaga usapan natin sa With Due Respect. Ang ganda ng kulay natin, ah.
5: Something, ah. Sino ba nagpauso rito? Pauso mo to, Clive, eh.
4: Para sa mga nakikinig, karamihan siyempre may kulay, pink.
2: Oo, kulay rosas. So, mamaya sasabihan natin kung bakit, ha?
5: Oo, bakit naka-pink na shawl? Oo, ikaw, Cheska.
12: Pink na tumbler na lang ako, ha?
5: Ako, ha? Naka-pink, ha? Okay.
2: Okay, sige. Bukod sa mga kulay rosas na kasuotan natin ngayong hapon, kabilang din sa pag-uusapan natin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Lumabas sa survey na suportado ng mga taga Mindanao ang pagdinig. Sa inyong palagay, bakit kaya dumadami ang pabor na dapat harapin ni VP Sara ang mga reklamo?
5: Eh, syempre, dapat naman, di ba? Pero tatalakayin din natin ang naging botohan ng House Justice Committee sa impeachment complaint. Gayun din ang paghahanda ng Senado sakaling umusad ang reklamo. Muli ba may impeach ng Kamara ang Vice Presidente?
2: Dapat lang.
3: Yes. At sa question ng Senado, bumusisiin din natin ang naging desisyon ng Supreme Court sa katagang fourth win sa proseso ng impeachment. Pati na rin ang sagutan ng ilang mga kongresista sa pagdinig.
4: Hihimayin din natin ang pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakatandang ganapin ang unang status ng conference ng trial chamber sa May 27.
6: Kaya nga, Carlo, kabilang sa posibleng talakayin kung dadalo si dating Pangulong Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call or physical na pagdalo. Pero ang tanong ng bayan, naniniwala ba kayong mapapanagot na ang dating Pangulo sa mga sinasabing patayan sa war on drugs?
2: Kaya naman, mawalang galang lang po at simulan na natin ang
13: Vibe Check!
8: Survey results? Pulso ng bayan? Simplihan natin sa Vibe Check!
2: Linggo-linggo, napakaganda ng mga surveys na lumalabas sa balita. Kaya simulan natin ang talakayan sa pinakabagong survey kung saan nalaman nating suportado ng mayorya ng mga taga Mindanao ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa survey ng mga kaibigan natin sa Octa Research Group, lumabas na 69% ang naniniwalang dapat humarap ang Vice Presidente sa paglilitis ng Senado bilang impeachment court.
6: Yes, Cleve, lumitaw din sa survey na pabor ang 61% ng respondents sa Mindanao na humarap sa pagdinig ang ating Vice Presidente. Ano kaya ang dahilan kung bakit dumami ang sumusuporta sa impeachment sa mismong baluarte ng mga Duterte sa Mindanao?
4: Kaya nga, Cheska, 38% lang ng respondents sa Mindanao ang tutol sa impeachment trial, habang 1% lang ang undecided. Dahil dito naniniwala ang ilang kongresista na gusto talaga ng publiko na lumabas ang katotohanan hinggil sa akusasyon kay VP Sara.
3: Tama ka, Carlo. Naniniwala nga si Deputy Speaker Paulo Ortega na patunay ang survey na marami na ang humihingi ng accountability sa mga opisyal ng pamahalaan. At malinaw ang nais iparating ng resulta sa Mindanao.
5: Bukod dyan, Ina, luwas din sa survey na 87% ha, halos siyam bawat sampu na Pilipino ang may ideya o sumusubaybay sa impeachment complaint laban kay VP Sara. At mas mataas pa ang awareness sa Mindanao na umaabot ng 91%. Kaya naman kung kayo ang tatanungin, dapat bang humarap sa paglilitis ang Vice Presidente at personal na sagutin ang mga akusasyon? O dahil ikaw naman ang nagsasurvey, Cleve, anong tingin mo? Bakit ba tumaas sa Mindanao?
2: Tingin ko kasi ang tanong sa survey ng OCTA ay, sa tingin mo ba, 'di ba, dapat bang harapin ni VP Sara personal yung mga akusasyon sa kanya sa impeachment? I think yung pinag-uusapan natin na yung mga taga Mindanao, you know, traditionally tinitingnan natin baluarte ng mga Duterte, mga taga-suporta ng mga Duterte, pero mismo naman kasing si VP Sara yung nangako, 'di ba, na bibigyan ko kayo ng bloodbath. Ano ibig sabihin nang galing sa kanya sa ikalawang pangulo natin na handa siyang humarap, 'di ba? Mm-hmm. Pero yun nga, medyo absent lang talaga siya nitong sa mga pagdinig ng House Justice Committee, di siya nagpapakita, pero ang demand ng ating mga kababayan ay harapin niya yung mga akusasyon. Samantalang if you will think about it, no, mabibigat yung mga allegation kay VP Sara. Yung kanyang bilyon na piso na dumaan sa bank accounts nilang mag-asawa, wala naman tayong narinig pang maayos na kasagutan mula sa Vice President. And I don't think hindi nagtatanong o nagtataka ang ating mga kababayan sa Mindanao. Sila din nagtatanong, bakit ba ganyang bilyong ang dumaan sa pera ng mag-asawang Duterte?
5: Isang bank account lang yan, ha? Ako sa tingin ko, ha? Kasi yung mga, ang dami ko sinakausap, may mga kliyente tayo sa Mindanao, may mga kaibigan tayo napakarami sa Mindanao, no? Alam mo, ang Mindanao, di ba? Hirap na i-conquer yan sa history natin.
2: Yes.
5: No? Ibig sabihin, ang dami dyan ang mga makabayan. Ang dami dyan ay magigiting. Mm-hmm. No? And ang tingin ko lang, ha, even Mindanao knows that it now has to move on from the Dutertes.
2: Right.
5: No? Di naman, madaming matatalino dyan. Ang daming makikita mo talaga, sila yung mga pinakamatatapang. And ang sabi ng mga politikong mga kausap ko, ha, ito lang, ha, pwede naman i-confirm na mga kapatid natin sa Mindanao ito, eh sino bang umunlad sa Mindanao nung panahon ni Rodrigo Duterte at even nung Vice President si Sara Duterte? Hindi ba puro Davao? Yung Davao Mafia lang, at hindi nga mailabas yung pera, yung 50 plus billion, no? 50 plus billion sa Davao, sinasabi ni yung kay Polong,
2: Polong, di ba? Oh, control, nilagay sa distrito niya.
5: Nilagay sa distrito niya. Hindi rin makita yung mga, yung pag-develop doon. In other words, yung mga ibang mga syudad, kagaya ng Cagayan de Oro, kagaya ng Jensan, kagaya ng Butuan, Dipolog, Dapitan, halos walang napala. Pero Rodrigo Duterte, ang ginagawa lang daw ay pananakot na pag hindi nyo kami tutulungan, hindi kayo susuporta sa amin, ang papalabasin namin para kayong hindi Mindanawon. No? So nung kinakausap natin yung mga politiko, no, ang hindi naman nag-develop ang Mindanao. Hindi naman natulungan ng mga Duterte ang Mindanao. Bagkus sila lang ang nagpayaman sa Davao. At even yung mga tao sa Davao na nakakausap ko, no, ang daming instances na they deserve more than that. Ibig sabihin, ang talagang yumaman, kumulimbat, puro mga Duterte.
3: Correct.
2: At dagdag ko lang, I think talagang ang may sentimiento din doon sa mga kababayan natin sa Mindanao at yung mga iba't ibang mga political groups din dyan na hindi naman synonymous yung Mindanao sa mga Dutertes. Kasi tatandaan din natin noong 2019, medyo matagal-tagal na ng midterm elections, pangulo si Rodrigo Duterte, tapos pinuno ng hugpong, no, yung local alliance, no, party, pinuno ng hugpong si Sara Duterte noon, maraming natalo, ha, na mga hugpong mismo sa Mindanao na popular sa pagtingin natin ay baluarte ng mga Dutertes. Pero hindi naman pala sila ganoon din kasuportado nung mismong mga taga Mindanao. Sabi nga ni Dino, baka daw nakinabang lang ay Davao City. Pero hindi naman siguro yung Davao City nga, eh, kundi pamilya Duterte at kanilang mga alyado, kasapakat, diba, dyan sa Davao City. Kasi naalala ko din kung bilyong-bilyon, madami pala yung 50 billion, baka mapagod. Billion times 50, yung inilaan sa distrito ni Pulong, no, at malaking bahagi niyan ay flood control project. Eh pero, nagre-reklamo din ang mga kababayan natin sa Davao City kapag ka bumabaha. Diba? Hindi naman nila nararamdaman din niyang proyekto para sa flood control supposedly. So, kumita, 'di ba? Yung mga nasa bank accounts, no? Tapos ginagamit 'yung mga taga Mindanao, pero iisang pamilya 'yung nagpayaman at nakinabang.
14: Correct. Ako, na-appreciate ko 'yung paghingi o kauhawan ng yung resulta ng survey sa pagkauhaw ng mga kababayan natin na malaman yung katotohanan. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay tas yung mga bilihin ng mga produktong petrolyo eh mahal, tas malalaman mo may bilyon piso
5: na hindi deklara sa SALED.
14: Pero umiikot sa kanilang bank account. Ibig sabihin talaga, ano na. Diba lang talaga nakikita ko yung pagkauhaw na malaman ng mga tao yung katotohanan. At dapat talagang, kaya naiintindihan ko ngayon kung bakit talagang iniiwasan masiwalat yung mga bagay na yan nung last year pa, nung unang impeachment trial.
6: Siguro, in-overestimate din ng mga pamilya ng mga politiko yung panatesismo sa kanila, no? Na akala nila, porque taga dito ako, kailangan lahat ng mga taga dito ay uhaw na kami lang yung pamilyang magaling at kami lang yung pamilyang dapat paniwalaan. So, meron nga tayong ganun bandwagon effect, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na kunwari, uy, taga dito yan, so samahan natin yan. Pero, hindi nila kayang i-discern yung ugali ng mga Pinoy na meron tayong utang na loob at may gratefulness tayo. Pero at the same time, yung mga tao, marunong rin mag-discern ng need for accountability and need for some sort of justice sa nangyayaring bagay na ito, ng mga issue na kanilang kinakaharap.
2: Buti pa si VP Sara, Cheska, dito sa video natin, buti pa si VP Sara naka-pink, no?
6: Ikaw yun. Parehas mo. Pink na pink.
3: Dadagdag ko lang, ito na yung moment na yung mismaking ng mga Duterte unti-unti nang nababasag. Tapos nakikita na natin Lumalabas na sa empirical data na yung myth na kinuate ng Duterte na ang Mindanao equals Duterte support, hindi pala totoo. At sa akin, pangalawa, kung sakali, diba, kasi kinikilala rin natin na marami talagang sumuporta kay Digong nung simula at marami sa kanila galing Mindanao. Hindi ibig sabihin nun stagnant yung pagtingin ng ating mga kababayan tungkol sa anong level of power, anong level of accountability, anong practice ng democracy ang hinahanap ng bawat isa sa atin. At throughout the years, napakita ng mga Duterte na hindi sila deserving ng public trust. So sa akin, kung ang number sinasabi na, ito na, nakabantay ang Mindanao sa impeachment, ibig sabihin, marami nang nagbabago ang isip, marami nagtatanong bakit hindi sumasagot si VP Sara, bakit patuloy siyang nagtatago at gumagawa ng kung ano-anong eksena, pero umiiwas dun sa bilyon, mga hindi niya masagot at hindi niya maipaliwanag na pera na dumaloy sa bank account nila.
2: Kasi kung ako lang si VP Sara, kung alam ko na halos sa siyam sa bawat sampung mamamayan ng taga Mindanao ay nakabantay sa impeachment at tutok sa impeachment, hindi ba sasagot ako, magpapakita ako doon at magpapaliwanag? Yun ay kung kaya kong sagutin yung mga paratang sa akin. Pero dahil hindi, at dahil yung ebidensya na mismo ay nagsusumigaw na hindi nila kayang ipaliwanag, nagtatago sila mismo ngayon kahit sa kanilang mga kapwa, mga taga Mindanao. I think yung buong bayan ngayon parang pag-iisip, pag-rethink, no, nung relationship natin sa mga dynasties. Hindi lang sa sa Mindanao, di ba? Kundi sa buong bansa ngayon, pinag-iisipan natin, nakakabuti ba para sa ating bansa yung mga political families at na ipinapasa-pasa na lamang ng mga magkakapamilya yung kapangyarihan, local man o national, sa kanila, di ba? At yan, nandyan yung flood control issue, nandyan yung mga corruption scandal, no, na pagdudugtong-dugtong na ng ating mga
5: alam
2: kababayan.
5: Ba, local politicians, politician na nakausap ko sa Mindanao. Gusto ko lang sabihin ito, ha? Tarmin nyo ko ano?
14: Ano yun?
5: Ang sabi, dapat daw, ang isa pang tingnan na source, yung ano, pinag-iimbakan daw ng corruption, sabi, ha? Dito, eh yung kay Kibuloy.
2: Oy.
5: Alam mo 'yun? Kasi tandaan ninyo nung hinahanap si Kibuloy, bigla nag-take over na administrador. Itong si Rodrigo Duterte. Tama. Bakit kaya administrador ng lahat ng mga properties si Rodrigo Duterte? Kasi raw doon daw, ang sabi ha, doon daw tinatago ni Rodrigo Duterte yung mga kaperahan na ito. Kaya kailangan talaga maimbestigahan, no, yung relasyon nitong si Kibuloy at ng mga Duterte. Ang sabi nga ni General Torre, nakita ko doon sa post niya wala naman daw talagang numero yun, 2-5 lang. Kahit daw nung ina-aresto si Rodrigo Duterte, ilan-ilan lang naman daw talaga. Pero bakit ang kanilang, yung kanilang nakalap na ari-arian? Di ba? May lupain pa to sa America. Di ba? Isang county.
14: Di ba nga nag-charter ng sarili niyang
5: aeroplano?
14: Private jet, papunta ng America.
5: So, ibig sabihin,
14: doon nga nahuli, di ba? May nahuling pera nun.
5: Saan nakuha yung pera na yan? Ang sabi ng local politician, mukhang ay doon daw nilalagay ni Rodrigo Duterte kaya raw siya yung nag-take over. So ako, inihikayat ko yung mga opisyal, di ba? May basis ba itong ganitong akusasyon? At saan ba talaga nakuha ng ni Kibuloy yung mga kaperahan na ito? Kailangan na investigasyon niya na kasi katakataka kung bakit si Rodrigo Duterte ang nag-assume ng administratorship ng simbahan ni Kibuloy, no? Noong mga panahon na hinuhuli siya, no?
3: Tama.
2: Dapat
3: tama.
2: Bawiin niyang yaman na yan para sa isang para sa rehiyon ng Mindanao na maraming mga probinsya na nangangailangan ng infrastruktura, may mataas na insidente ng kahirapan, yung mga bilyong-bilyong piso na yan, kung magagamit sa programa ng gobyerno, maipamamahagi sa mas maraming mga mamamayan ng Mindanao, malaking bagay po.
5: Kapatid natin ang mga taga-Mindanao, ha? Gusto lang natin sabihin, magkakapatid tayo, iisa lang ang Pilipinas, no? Pare-pareho tayong Pilipino, beyond the personalities, ang adhikain para lang, para common, di ba? Para sa ating bansa.
2: Yes, okay. Siyempre, hindi naman pwedeng kami lang ang nagladadaldal dito, lalo na po si Attorney Dino De Leon. Maaari rin kayong makisali sa aming tahan mula po apari hanggang hulo. Mga kasama natin dyan sa Mindanao, mag-comment lang po kayo sa post sa Facebook page ng DCMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Leave It.
5: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa malawakang patayan na ginawa niya. Dito lang yan sa
13: With Due Respect!
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
16: Kaya ko pa.
15: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
17: Kaya ko pa.
15: Patong-patong na projects, sige lang.
17: Kaya ko pa.
15: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
18: Airport na kami, saan ka na? 10 AM na.
19: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
18: Ay, malabo.
19: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
18: Para malinaw.
20: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
21: EO, love your eyes.
22: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
23: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
24: Itong calamity noon dahil nga po
1: sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
22: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
7: Para sa Baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
22: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda. Tapos,
8: na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito, San Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Easy ka naman
2: dyan. At maanpakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes,
0: alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
5: Iba pa rin. Grabe o. Oh. Diba?
6: Yes. May commercials na.
7: Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa pagdinig ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa May 27, gaganapin ang unang status conference ng trial chamber kung saan inatasan ang prosecution, defense at kampo ng mga biktima na magsubmite ng motion at iba pang impormasyon kaugnay ng kaso.
8: Tama ka, Ina, kabilang sa pinasusmite ang posibleng ilalatag na ebidensya haba ng opening statements ang update sa dagdag na aplikasyon ng mga biktima. Sa ilalim ng Rome Statute, obligado nang humarap si Duterte sa paglilitis sa pamamagitan ng video call o physical na pagdalo. Depende sa mapag-uusapan sa status conference.
6: Yes, Attorney Dino, pero plano ng defense team na iapela ang desisyon ng ICC na ituloy sa paglilitis dahil sinasabing nagkamali ang pre-trial chamber na itakda ang mga sakop na parameters sa confirmation of charges.
9: Bukod nga dyan, Cheska, naniniwala rin ang defense team na nagbago ang mga ebidensya ng pre-trial chamber na patunayang may sabuatan sa pagitan ni na dating Pangulong Duterte at mga kasabuat sa patayan sa war on drugs.
10: Kaya nga, Cliff, pero ayon sa ICC, ang mga hukom na ang magdedesisyon sa apila ng kampo ni Duterte. Magsisilbing presiding judges ng ICC Trial Chamber si Joanna Corner ng United Kingdom. Sa inyong palagay, ano ang magiging desisyon ng ICC sa kaso? Walang break yun, ah.
8: Lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa
11: Deep Dive!
2: Alam ko ka na ba? Ready ka na ba? Deep Dive!
10: Hindi nagbasa ng script.
8: O, di ba ang ganda na babae na naman?
6: Yes.
8: Kasi alam mo itong si Rodrigo Duterte, misogynist eh.
3: Oh.
8: Takot sa babae.
3: Di ba si Chief Justice Sereno, Ombudsman Merceditas Gutierrez,
8: Laila de Lima, diba?
3: Ang ating Nobel Prize winning journalist Maria Ressa,
8: Vice President Lenny Robredo. Vice President Lenny Robredo, baka naman.
3: Ma'am, nakaping po kami ngayon. Tara.
8: Next week, magja-jogging attire po kami.
6: Yes, run to work.
3: Diba, tinik talaga sa kay Digong yung mga babae.
8: Yung mga babae talaga.
6: Ang kanyang karma.
8: Oo. Grabe yung kay Laila de Lima, nakita mo, diba? Pero hindi nagpatinag, diba? Nung hampasin niya ng microphone si Trillanes, nasa kita si Laila de Lima.
3: Nung hearing to eh.
8: Oo, nung hearing. Pagkatabi sila, tinignan ni Laila de Lima sa mata at sagsabi niya, stop it. Nakita niyo ba sa bibig niya? Stop it. Diba? She has been saying that for a decade already.
6: Yeah.
8: No? Rodrigo Duterte, stop it. Pero dito sa ICC, diba, apart from the presiding chair, babae naman, may dalawa pang bagong mga maestrado.
10: So ma-update na itong video na nakita natin. Ito yung huling beses na nakita natin si President Duterte.
3: Nagre-refuse mag-pita.
8: From Sipain to
10: Rodrigo Duterte.
8: Diba? Tapos ano raw pala? Ano sabi ng test ng mga ICC? Doon sa ICC, di ba naalala ninyo, ang sabi sa ICC, ha, pina-check sa experts.
3: Mga independent.
8: Mm-hmm. Fit to stand trial. Yes. Ang sabi, niloloko, binubola niya yung test kasi kahit na yung mga madadaling tanong na even a simple person can get right, eh sinasadya niyang baliin. Mm-hmm. 'Di ba? Ibig sabihin, he is trying to fool the system pero hindi niya magawa eh. Kasi scientific itong mga test na ito. So malinaw, he is fit to stand trial pero he is refusing. Hindi niya matingnan sa mata yung mga biktima at saka yung mga kaanak ng mga biktima. Tapang-tapangan. Pero ayaw mag-attend. Pero in this particular instance, batay na rin po sa Rome Statute, hindi na siya pwedeng maging duwag. Dahil kailangan niya mag-attend. Required siya under the Rome Statute. At tandaan natin na nakakulong ito. Nakabilanggo. So he is under the coercive jurisdiction of the International Criminal Court. Ganyan talaga pagka tinitingnan ka ng tinatawag namin sa pag-aaral ng batas, the cold neutrality of an impartial judge. Kaya nga nakapiring si Lady Justice eh. Wala siyang pakialam kung naghahari-harian ka noong mga panahon na ikaw ay presidente. Wala siyang pakialam kung may nagpapakakulto-kultuhan na sumusuporta sa iyo. Wala siyang pakialam kung may mga dalang karton yung mga Pilipino supposed din sumusuporta sa iyo doon sa labas ng kulungan mo, no? Ang importante ay dito sa mga West is to deliver justice. Consistent ang pagkatalo ha nitong si Kaufman. At nag-apela na naman.
9: Baka nga dapat palitan na eh.
8: Oo nga eh, no? Eh kaso
9: pagkakulelat ka, 'di ba? Parang sunod-sunod yung talo mo. Resign ka na siguro.
8: Resign ka na. Eh kaso, diba? Kaso bakit marami bang option? Ito mga Duterte.
9: Di, tsaka sayang yung kita.
8: Tsaka may nagbo-volunteer ba? Bukod kay Harry Roque, na ayaw naman. Ni Sara Duterte. May nagbo-volunteer ba? May nagtataas ba ng kamay? Wala eh. Kasi ang hirap depensahan ang murderer.
9: Yes.
8: Ang hirap depensahan yung totoo naman na nag-commit ng mass murder, malawakang patayan sa mga Pilipino. Kaya iilan lang, hindi rin sila maraming options.
5: At attorney, hindi yan kagaya ng sa Philippine justice system na kapag wala kang access sa representasyon, ay a-assignan ka ng korte.
8: Pwede kang assignan ng korte sa ICC, di ba? Pero syempre, gusto mo ba yung a-assignan ka? Gusto mo sana may options ka eh. Kaso ilan-ilan lang rin eh. Ilan-ilan rin yung options eh.
9: Meron diyang nagtatatambay ha, sa HIG. Di ba? Sabi ng prosecution, sino ba tong mga sama ng sama?
8: Kunyari pa
9: diba? Sino ba tong sila? Salpanelo, Salvador Medialdia. Hindi naman kayo kasali sa defense team. Tapos, tambay kayo ng tambay dyan sa HIG. Ano bang ginagawa nyo dyan, diba? Pero higit pa doon, ang tinatanong ng prosekusyon, maaari bang nakakadagdag kayo sa pangamba ng mga witnesses at mga potential witnesses na kayo ay umaaligid-aligid dyan sa korte?
8: Correct.
5: Sa HIG, baka naman diba? Talagang sinadya nilang sindakin pa, pasok namin yun sa kanila.
9: Oo, dahil ilan sa kanila naman din ay maaaring masampahan din ng warrant of arrest bilang mga kasabwat dito sa crimes against humanity. So, hindi din talaga maganda na umaaligid-aligid sila dyan habang yung ating mga victims, survivors, mga witnesses, naglalakas ng loob, di ba? Kinukutsa-kutsa pa ng ilan nating mga kababayan, naglalakas ng loob na ilahad yung kanilang karanasan kung paano sila isa-isa minasakit, no, sa panahon ng war on drugs.
8: Speaking of, sabi mo, pwede silang mga kasabwat. Sino ba nga itong mga kasabwat? Itong mga co-perpetrators? Sino ba dapat na ma-aresto na?
9: Eh, di ba,
6: napangalanan
9: naman eh, di ba, parang nilabas, no, na ilan sa mga kasabwat, no, or alleged na mga co-perpetrators, no, sinasabing kasabwat, ay sina Senator Bongo, Senator...
8: Anong participasyon ni Bongo? Financier.
9: Oo, di ba?
8: Financier. Sa kanya nanggagaling ang makinarya, ang pera, para ipatupad ang malawakang patayan. Sino pa?
9: Si Senator Bato de la Rosa.
8: Oo, di ba? Ang architect at chief implementer ng tokhang.
9: Oo, di ba?
8: Ng tokhang ng violent war on drugs na malawakang patay na peke naman.
9: Pero parehas yan, nagde-deny. Sabi nila, wala kaming kinalaman dyan. Senator Bongo, araw-araw lang ako nakikipag-selfie kay Digong, pero wala akong kinalaman
8: pero,
9: dyan.
8: Pero, caught on video, sinasabi niya, yung reward.
9: Oo, may reward
8: system.
9: May
8: reward ito ang reward na 1 million ko na matay, 2 million ko na laban ko, no? Di ba? Meron eh. Meron siyang binanggit talaga ng mga amounts doon na huhuli talaga yung isda sa sariling bibig.
9: Diba? Kaya dapat talaga, itong papasok na sa paglilitis yung kaso ni President Rodrigo Duterte, siguro panahon na talaga na mailabas na ng International Criminal Court yung warrants of arrest, no, doon sa dalawang senador. Kasi makakatulong din ito doon sa pagbibigay liwanag doon sa buong eskema ng naging patayan sa war on drugs. Kasi financier, si Senator Bongo, no? Tapos si Senator Bato de la Rosa, yung may control ng sangkapulisan natin, di ba? Tapos pinaka-mastermind, si Rodrigo Duterte.
12: Pero pa, sino pa ba? Diba?
10: Eh, syempre si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre.
12: Ayun. Correct. No, no, na talagang pinabayaan. Ito malawang patayan.
9: Kasama pa yan sa isang sa sistema din, di ba?
10: May dalawa pang dating PNP chief, kung di ako nagkakamali, nag-implement din na nagmana ng posisyon ni Bato de la Rosa.
12: Pero bago tayo magpunta sa susunod na segment, gusto ko lang sabihin na nagtataka lang ako kung bakit pati itong sila Alan Peter Cayetano hindi kasama. Actually, kahit si Medjel Dea, kasi si Medjel Dea,

0: Nahon na presidente si Rodrigo Duterte.
1: Nako, sabi nako, niya ni Arto Las Cañas.
0: Si Mayor Sara Duterte nung Davao City.
1: Correct.
0: Baka dapat may isama din, di ba?
1: Hindi pa yan off the hook, ha? Hindi pa yan off the hook. Kasi diba? Nangyari yung mga panahon na, sabi ni Las Cañas, pinagpatuloy ni Sara Duterte, malawak ang patayan sa Davao, nandun pa tayo sa ilalim ng ICC. Nung nagpatuloy yung patayan sa Davao. Hindi lang, baka hindi lang impeachment ang harapin nitong si Sara Duterte. Baka warrant of
0: arrest. Mag-world tour pa naman si VP Sara. Di ba naka-leave ang VP? May travel yan,
2: magbalik,
0: diba?
2: Magbalik, makamayano na yan.
0: May 15, di ba?
2: So, parang lalabas. Ito ay season 3 na ng ICC trial. Kasi first one, yung kanyang jurisdiction na question.
1: Correct.
2: Pangalawa ay yung merong confirmation of charges. Pwede sabihin na ganun. Season 3 na.
0: 2-0 na. 2-0 na. Dalawang counts ng panalo yung prosecution. Hindi mauto ng mga Duterte yung International Criminal Court. Siguro bago din itong pakiramdam para sa mga Duterte.
1: Correct.
0: Bago ito para kay Rodrigo Duterte, nasanay sila na kaya nilang sindakin kahit sino. Dito sa Pilipinas, nasisindak nila yung Korte Suprema, nasisindak nila yung Kongreso, nasisindak nila yung mga local politicians. Kaya sa matagal na panahon, hindi sila nakaranas ng pananagutan. Si VP Sara, ganun din, gulat na gulat siya. Bakit ngayon hinahabol siya ng impeachment, no? Samantalang nakabuyang-yang naman yung ebidensya bago sa kanilang pakiramdam na nanghihingi at humaharap sila doon sa pangangailangan ng pananagutan.
2: Mm-hmm. So abangan natin sa May 27 ang unang hearing, no, ng pagpapatuloy ng hearing. Pero sa ating pagbabalik, alamin natin kung sino ang lucky winner sa ating mahiwagang ruleta at dapat bakit siya ang naging usap-usapan sa kwentuhan. Dito lang yan sa
3: With Due Respect.
0: Ang dami ko pa gusto sabihin.
1: Kasi ang daming commercial, oh.
0: Ba't niyo ba ako sipigil?
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang.
7: Kaya ko pa.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
9: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
8: Ay, malabo.
9: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
8: Para malinaw.
10: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
11: EO, love your eyes.
12: Ang lamig!
13: Teka, yakapin kita.
12: Sarap ng feeling.
14: Everest Air Conditioner.
12: Han, ano ever best place mo in the world?
13: Siyempre, right here with you.
12: Aww.
14: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
15: Pina-exciting at pinalakas ang programang ating sinubaybayan.
16: Paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa atin pong kalusugan.
17: Pag-usapan natin, paano tayo magiging healthy? Paano natin pangangalagaan ang kalusugan?
18: Ugali, makinig sa The Secret of Health.
15: Alas 4 ng umaga, tuwing Linggo, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mapapanood din sa PRTV Prime Media, alas 6 ng umaga. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
19: Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
6: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
19: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
3: Sorry na lang sa
0: conversation. Grabe. Kasing init ng hapon na to yung usapan dito sa With Due Respect. Ha? Kaya kasama nyo pa rin po ang Team Pinas dito sa With Due Respect. Ako po si Clive Arguelles.
1: Ako po si Attorney Dino De Leon.
7: Ako po si Ina Gahan.
0: Mabalos, ako po si Cheska Persia.
2: At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating roulette.

0: na tulad ng dati, sumuko na ako dito. Bibigay tayo ng quick comments na never nasunod. Sa sino mang matatapatan ng mahiwagang
1: kuleta. What are you talking about?
2: Ewan ko sa'yo, Dino. Ipapalagay kita sa IC.
3: Super sure.
0: Well, so nalaman na natin kung sino yung mga apektado. Sa mga nalaman na nakikinig, pwede kayo maki-join. Share your thoughts sa live stream natin sa DZMM Ratio Patrol sa Estrella Facebook page. Ito ang
4: Magic Roulette!
5: It's time! Ikutin ang Magic Ruleta!
0: Nasa no huli? Sabi niyo. Okay. Okay. You're back, like Jessica. Would you please do the honors?
3: Na-miss ko to. Yes. Go Ruleta!
1: Ruleta! Sino to?
3: Ang pinakauna natin.
0: Anong pangit naman ng
1: brand? Para letter P.
3: Yes, the representative, Papa P. Paolo Mars Moreno.
1: Oh, offensive naman yan kay Papa P.
0: Kasi performative pop culture fan ko.
1: Ano yung kinote niya? Sabi?
3: Sabi niya dun sa hearing, si John Lloyd daw ang nagsabi ng line na yun.
1: Sabi nga ni Popoy.
6: I deserve an explanation.
1: Kinorek tuloy.
0: Ni Anakbayan Representative.
3: Mali.
0: Percival Sandania.
1: Excuse me, si Papa P. Ano sabi dyan? Hindi pala si John Lloyd. Eh, anong sinabi ng kaibigan nating si, ano ngayon? Si Congressman Brian Poe.
0: Ng FPJ.
1: FPJ Panday. Seryoso tong bagay na ito, ha? Bakit kayo puro pop culture dyan?
3: Ako,
0: masabi ko lang kay Congressman Paolo Marcoleta, hindi lang pala rules ng House ang hindi mo alam. Hindi mo din pala alam ang mga iconic pop culture references, di ba? Siyempre, bahagi yan. Si Congressman Paolo ba, millennial ba yan? Or medyo...
2: Alam mo, hindi ko matukoy.
0: Oo.
3: Hindi
0: ko din sure eh.
1: Hindi ko matukoy eh.
0: Paano ba natutukoy yan? Sa kapal ba ng... Hilay?
1: Hilay?
0: Oo, sa...
1: Hindi niya alam ang rules, hindi niya alam ang pop culture reference, hindi niya alam kung anong konsepto ng pananagutan, hindi niya rin alam ang hustisya. Yes. Eh, ano bang alam neto?
0: May premonition.
1: Ano bang alam mo? May premonition. Ano sabi niya doon?
0: Si Kiko D ba yan? Paalisin yata si Kiko D kasi nakikinitanan niya, may premonition.
1: Di ba? Parang sa bagay, itsura namang manguhula. Ulang na lang bola.
3: Ako, i-shoutout ko muna sa staff. Sa Nikong, parang ang hirap maging staff ni Kong. Parang kailangan staff work talaga yung gagawa para may maayos na masabi ang ating congressman.
0: Pero sabayan niyo na i-review niyo siya ng mga rules sa House, no, para makasabay naman siya diyan sa pagdinig sa House. Sabayan niyo na din ang onting panonood ng pelikula, no. Tulungan niyo na si Congressman Pao, parang awa niyo na. Sama niyo na din si Kiko at si Barsada, si Congressman Leviste na board the board. Pelikula kayo.
1: Gagano'n yan, si Congressman Leviste, gagano'n. Tapos, magbabasa. Yan.
0: Pero ano more serious na mahalaga ang relasyon ng pop culture sa pagpapaliwanag sa mga kababayan. Lalo na sa isang proseso na gaya ng impeachment na di ba, very technical. No, na may in response to doon kay Kong Po na talagang bahagi naman ng pagiging seryoso at nakalapat sa buhay ng mga Pilipino, lalo na ng pangkaraniwang Pilipino, ang popular culture.
1: Ako, basta ako sineseryoso ko si Popoy tsaka si Basha. Seryoso yan.
0: Saka, one more chance, starting over again. Minsan, may mga tao tayo na handa nating pagbigyan ulit. Basta, nag-apologize na, kinilala yung kanilang pagkakamali, di ba? Pero, yung subject ng impeachment, humarap na ba? At nag-sorry na ba sa taong bayan? Nagsabi na bang mali siya? O patuloy pa din na in denial, di ba? Yan, hindi yan pwede mabigyan ng... chance, no? Walang starting over again.
2: Paano ba naman masasabihin nung linya na I deserve an explanation? Hindi nga, gino-ghost ka nga.
0: Actually, no, siguro napapakamot noo din si VP Sara kasi si Congressman Paolo Marcoleta yung taga-depensa mo sa impeachment.
3: Yes.
0: Parang lugi ka din, no? Parang lugi ka.
1: Mga staff niya, going back sa mga staff, ha? Mali-mali din, hindi alam yung rules.
0: Oh.
1: Hindi alam yung iko-quote, no? Ano ibig sabihin yan? Hindi kaya sinasabotahin na rin siya ng staff niya. O kaya, baka naman kulang talaga sa willing and able staff. Kasi ikaw ba naman magbo-volunteer ka staff niyan? Di ba?
3: Usually, mag sa staff ka sa taong nakaka-inspire.
1: Nakaka-inspire, magaling, makakatulong, di ba? Hindi yung parang gine-jeopardize at dinidiscaril yung pananagutan. Ang hirap mag-staff sa mga ganyan, ha?
2: Alam mo kung mahirap din? Yung quick comments din natin nasa mga.
1: Malaki lang ang katawan mo.
6: Bye, Kong Marcoleta. Ingat.
1: Ote na nyo.
2: Wala talagang quick comments dito sa show na to.
7: Ating Guruleta, mabasa ay si Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Siguro napakasarap
6: magkaroon ng
7: best friend.
2: Sabi, due respect na lang nalaman si Senator.
7: Sorry, kayo na nga.
2: Ano sasabihin?
7: At sabihin ko, parang ang sarap naman magka-best friend katulad ni Senator Alan Peter Cayetano. Yung wala ka nang ginagawa sa buhay, maraming humahabol sa'yo, tapos may nagtatanggol pa para sa'yo.
6: Parang pelikula.
7: So, Senator Bato, magpasalamat ka naman kay Senator Alan Peter Cayetano.
1: Ano ba sabi ni Alan Peter Cayetano?
6: Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano ay, gusto naman daw. Sabi daw sa kanya ng isang kaibigan, hindi ko alam kung si Senator
1: Bato talaga. Ibon yun, may isang kaibigan. May chronic Sarah Duterte. Ano sabi ni Ibon?
6: Baka naman talaga si Senator Bato eh. Kasi di ba kung nakakausap niya at alam niya kung saan nagtatago, dapat sinasabi niya. Pero sabi niya, sabi daw ng isang kaibigan nila ni Senator Bato, gusto naman daw magtrabaho ni Senator Bato. Gusto naman daw magpakita. Natatakot lang dahil daw, baka hindi siya protektahan ng pamahalaan ng Pilipinas dahil nga, biglang lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Yan ang sabi ni Senator.
1: Tama ba? Dinipensahan ba talaga? Eh, di ba sabi, parang pinalabas siya duwag talaga. Di ba? Sabi niya, natatakot lang. Go ahead, gaw-gaw ka lang kung mga Trillanes.
2: Make my day!
1: Di ba? Yung pala duwag. Di ba? Duwag
7: pala.
1: Ang tawag nga dyan, confirm. Diba? Confirm na duwag itong si Bato de la Rosa.
2: At tandaan na, hindi pa lumalabas yung warrant allegedly ng ICC, ICC kay Senator Bato. At ilang buwan na siyang nawawala na kumukubra ng sahod at mga allowance.
6: Baka i-share na lang ni Senator Alan Peter yung sahod niya muna kay Senator Bato. Total concern na concern siya.
1: Hindi namin nakakalimutan yung mga kaldero mo, ha? Alan Peter Cayetano, ha? I-explain mo yung mga kaldero mo, ha? Bago ka nag-i-explain at nagiging spokesperson nitong si Bato de la Rosa, i-explain mo muna yung kaldero mo. Hindi yung para bang quote ka ng quote ng Biblia. Sobrang katigasan ang kasinungalingan itong si Alan Peter Cayetano, no? Ang kutob ko, nakukonvince niya pati sarili niya. Tsaka yung 10K kong pangako, ha?
2: Where na yung 10K?
1: Ang tigas ng kasinungalingan ito si Alan Peter Cayetano.
6: Ikaw, Ina.
3: Meron pa siyang mga inconsistencies. Kasi sabi niya, okay, willing naman si Senator Bato na humarap, pero kailangan yung charges at yung korte dito sa Pilipinas. So may parang pag-amin siya na may pagkakasala yung isa. Pero pangalawa, sasabihin niya, ayaw natin siyang mapunta sa The Hague kasi makikidnap siya doon. So sa akin, ano ba talaga, may pagkakasala at handang humarap? O yung spin ng Duterte camp na ay pag dinala sa The Hague, kahit maayos ang proseso doon, kahit malinaw ang due process doon, kidnapping. So sa akin, it smells like desperation. Na bumabalik-baliktad na tayo kasi hindi na natin malaman anong sasabihin talaga.
6: Tsaka bakit ba sinisisi ni Senator Alan Peter yung gobyerno ng Pilipinas? Bakit din nila sinisisi yung mga kasamahan nila sa Senado? Kasali ba yung gobyerno doon sa malawakang patayan? Kasalanan nyo yun. Pinangunahan nyo yung war on drugs, di ba? Numero unong pasimuno din yan, si Senator Bato de la Rosa, nung siya ay chief ng Philippine National Police. Pero ngayong nagkakahanapan na, biglang nawala yung tapang at duwag at ayaw harapin yung kaso. Kung patuloy kayong naniniwala na wala naman kayong ginawang masama at ginawa nyo ang lahat ng naayon sa batas, humarap ka.
1: Mm-hmm. Diba? Alan Peter. Alan Peter, ha? Sana matumay yung mga balahibo mo. Mm. Na habang pagkinukot mo yung Biblia, you are an embarrassment sa pangalang Cayetano, no? I think magiging ashamed sa'yo yung tatay mo na senior statesman. Mm. Nung panahon siya na senador. Mm.
7: Ihabol ko lang, sana yung mga pinaslang nung war on drugs ay afforded the opportunity to also hide habang may perang pumapasok sa kanilang mga bank accounts, diba? So, kaso sila, na sila ang mga architects and implementers of war on drugs na hindi makaharap sa hostisya, nagpapakasasa sa pera ng bayan.
2: So, Senator Beto, mula sa With Your Respect Team, gusto namin sabihin na we miss you. See you soon! Dahil dyan, go Roleta!
1: Go Roleta! See you soon, Big Bossa!
7: The new fashion statement.
2: Ito yung lumabas susunod ng dating spokesperson ng impeachment sa
1: Senate
2: Impeachment Court na si Attorney Tongol.
7: Attorney Reggie Tongol.
2: Na recently sinabi ay parang na-vindicate sila at they were right all along.
6: Kasi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na na bagamat dinismiss naman nila dahil nga moot na, binanggit sa desisyon ng Supreme Court na yung forthwith daw, no, yung pinagtatalunan na forthwith, pwede naman palang shorter or longer
1: depending
6: on circumstance with the like a reasonable period. Yes. Kaya sabi ni Attorney Tongol ay tama pala kami. Tama kami na tinulugan namin ang impeachment nung panahon namin, no?
7: Mm-hmm.
6: 'Di ba? Na kasi yan yung proseso ni Senate President Chis Escudero, no, dating Senate President, na yung forthwith ay hindi nangangahulugan na agad-agad. Nilaro nila yung definition ng forthwith, 'di ba?
7: Mm-hmm.
1: Na ang bilis na inilabas sa Korte Suprema ng mga panahon na magiging magko-convene na supposedly yung impeachment court, no? Pero sa ito yung tinatawag naming mga abogado na obiter dictum. Ibig sabihin, hindi naman naggamit yung opinion na besides ng Supreme Court, no? Ang sinabi, moot in academic. Tapos biglang may opinion na it can be longer or shorter. Diba? E moot na eh. So moot na eh. So para sa akin, ang basa ko dito, obiter dictum ito, number one. Number two, mali si Attorney Tongol. Kasi ang sinabi na Supreme Court doon, for so long as there is no unreasonable delay. Hindi in-apply na Supreme Court yung facts in this particular instance. Hindi sinabi na Supreme Court na walang unreasonable delay nung panahon nitong si Chis Escudero. Ang sinabi niya lang, okay, for so long as there's no unreasonable delay, it can be shorter or longer. I disagree with the opinion of the Supreme Court. And as I always say, the Supreme Court can commit mistakes. And I think mali na naman sila ngayong mga oras na ito dahilan sa nilagay ang ako, nagsasubscribe ako dun sa sinatawag na verbal legis. No? Ibig sabihin ay babasahin mo yung plain meaning ng salita. At ang forthwith, immediately. No? At nilagay yan ng mga framers ng Constitution para limitahan ang discretion ng Senado kung kailan sila pwede mag-convene. Pero ngayon, para bang purely discretion ng Senado. Pero again, sa aking opinion, even with the Supreme Court decision, ha, meron pa rin unreasonable delay nung panahon ni Chis Escudero kasi Pebrero pa eh. Di ba? Pebrero pa nung na-impeach siya, tapos ang tagal, tinulugan. Tapos kung ano-ano mga sayo-sayo, ibig sabihin ng fourth win, di ba? So, there was really unreasonable delay in that particular instance. Even the Supreme Court did not say na wala. Malinaw yan.
2: Ang good news naman, parang sabi ni Tito Soto, SP Soto, na the next day daw, the
6: sa kanya
2: nila
6: daw ang kahulugan ng forthwith ay kung matanggap nila ngayong araw ang impeachment, ang articles of impeachment, kinabukasan, magbubukas na ang korte.
1: Correct. Oh. Correct. Yun ang tama.
6: Yun ang ibig sabihin ng forthwith kasi. Oh. Diba? Ang mahirap nga dito kasi, nakakakitaan din natin ng pattern, no, ng dubious na pattern yung Korte Suprema kung saan pagdating sa usapin ng impeachment, parang may overreach talaga doon sa kanilang boundaries. Kasi maliwanag naman sa konstitusyon yung ibig sabihin ng forthwith na kapag ka na-impeach na yung isang impeachable official, dapat mag-proceed yung Senate, no, into an impeachment court para sa trial. Kasi kung ang ibig sabihin pala ng mga gumawa at nagsulat ng konstitusyon ay in such a reasonable time, it may be longer or shorter depending on the circumstance. dapat yan ang inilagay sa konstitusyon. Pero ang sabi po ay fourth wind. Yeah. Lalo na kung tatagalugin natin yan, agad-agad lang yung ibig sabihin yan. Mm. Maaari kasing sa pagkakataon talagang ito, nakakakitaan na natin na medyo pagdating dun sa impeachment, pinapahina nila at pinapalabnaw nila yung kakayahan ng mga taong bayan na humingi ng pananagutan doon sa mga matataas na opisyal ng bayan na nag-violate ng kanilang sinumpaan, no? Yung konstitusyon, paglabag sa pagtitiwala ng mga kababayan natin, di ba? Hindi lang naman to usapin kay VP Sare.
2: Tama.
6: Usapin din to sa mga susunod na panahon ng impeachment. Correct. Ganyan din ba yung mangyayari? Tama. So, dapat malinaw na yung House ang may sole prerogative sa pagbuo ng impeachment. Senate naman yung magta-trial. Wala naman sinabi diyan makikisali pa kayo, pero parang pilit din kayong nakikisingit doon sa buong proseso ng impeachment.
7: Mm-hmm. Makikita natin dito, wala na namang relevance dapat si Attorney Reggie tungkol dahil nga siya ay ex-spokesperson ng past cycle na Senate impeachment.
6: Ay, anong tawag pag ganyan?
7: Pero kaya lang siya nagsasalita na we were right all along. Oo. Or I told you so, dahil siguro gusto niyang pag-aanin yung mga akusasyon against his former boss, which is the past administration ng Senate, which is Senate President Chis Escudero. Baka yun ang kanyang point dito, kaya niya sinasabi.
6: Para makatulog sila ng gabi.
7: Yes.
6: Nakahimbing.
3: Did his job well.
2: Oh. Congrats.
1: Limited time. Siyempre kailangan sayang. Sayang. Pinasweldo.
2: Galing. Hindi above and beyond na pala ng kanyang terms of reference.
1: He walked the extra mile.
3: Para sa mga susunod na mag-hire sa kanya, ito ang kaya niyang ibigay na service.
2: Kami dito sa With Due Respect, hihingi rin ng tulong ng pag-define kung ano yung quick.
6: Dati yung SPCs eh, mas madami pa siyang natalakay sa anong robe, yung
2: handa ng mga susuntin.
6: Ginawang fashion show yung Senate impeachment trial eh, di ba?
2: Diba? So, okay.
6: Pero yung substance, wala, dinelay.
2: Sige, and we shall proceed forthwith.
6: Hindi! Hindi pa kami na po!
3: Ay, eto na.
6: Ba't mo kami pinipigilan, Carlo?
2: Eh, kasi ang lumabas naman ay si...
7: Eto na nga, kababayan ko to.
6: Ay, kababayan mo ba si Zalbi?
7: Kapwa ko Albayano. Lumabas po sa ating ruleta para sa mga nakikinig sa radyo ay si Rep Zalbi.
6: Ano na ba? Kailan mo siya nasa nakausap, Cheska? Kailan kayo last in touch, Cheska?
7: Parang hindi naman kami nirepresent nito. Kapwa namin Bicolano na to.
1: Mahal na Pangulo, nasa na po siya. Saan na po kaya? Mag-tune in po ulit kami sa Facebook account ninyo para i-announce nyo po kung nahuli ba talaga o hindi.
7: Kaya.
1: Di ba? So, asa na rin ba?
7: Ano namang balita?
2: Nasa France, allegedly, di ba?
6: Dahil daw may mga property sa France.
7: Okay.
6: Oh. Medyo conjecture na lang ulit. No? Mm. Pero hindi naman confirm yung presence din sa France. No?
2: Na naghihingi daw siya ng asylum, di ba? Sa France. Kaya may paliwanag na kaya siya napunta sa France mula sa Czech Republic ay may request yata na ginawa. So, sa akin eh, doon lang papatunay na una, kung gaano karaming rekurso at pera meron ito si Zaldi.
6: Oh.
7: Yes.
2: No, na kaya niyang takasan at even sa jurisdiction sa ibang bansa, mm-hmm. eh, kaya niyang buy his way out of yung accountability.
6: Mm-hmm. Baka kaya naiingit si VP Sara na hindi siya masyado makatravel-travel. Kasi kita niyo si Congressman Zaldi ko, daming nararating eh. Pero ang gusto ko lang din sabihin ay, katakataka din kay Congressman Zaldi ko na hanggang sa ngayon nagtatago at umiiwas pa din siya.
2: Mm-mm.
6: Eh nagbigay siya ng statement, 'di ba? Naglabas siya ng mga video, nagtututuro siya na ito, keso si ganito at si ganyan ang mga nakinabang sa flood control. Si ganito ang mastermind. Eh bakit hindi niya pangatawanan, 'di ba?
8: Correct. Correct.
6: Kaya lalo tuloy na nawawalan ako ng kumpiyansa at nawawalan ng tiwala na kung anumang susunod na sabihin ni Congressman Zaldi ko ay pagkakatiwalaan ko. Mm. Kasi sa tagal-tagal na ito, pinapahirapan niya tayong lahat na hindi siya humaharap. In fact, muntik na nga siyang mahuli doon sa Czech Republic pero talagang nakatakas na naman para itong... parang series, no? Parang TV series na hahanapin natin, di ba? Di ba? Ano bang tawag dito? Kasi may ang probinsya, ano ba tawag natin kay Zal? Di ba?
1: Prison break. Napag-ahanap tayo ng mga edara.
2: Ang pugante.
3: Ang pugante.
6: Di
1: ba? Hindi, ganun talaga. Alam mo, siyempre magtatago ka, magtatakbo ka kung nakinabang ka. Tignan mo, si Laila de Lima, hinarap lahat ng mga kaso sa Pilipinas. Tiningnan lahat sa mga mata yung mga accusations na sinasabi, hindi yan totoo. Acquitted in all charges, hindi nagtago. Hindi nagtatakbo. Kahit na pwede humingi ng asylum at tino-offer ng asylum sa mga ibang bansa, tinuloy pa rin ang quest. Sabi niya, I wanna fight here in my country. My conscience is clear. Oh, di ba? E masasabi ba yan ni Zaldico? Na nakinabang. Halata naman. Di ba? Na nakinabang. Eh, sa tingin ko, hindi.
3: Baka French niya sasabihin yan.
6: Paano sa French yung go roulette?
1: Go roulette.
0: Sabi niya nila, di go roulette. Parang familiar itong si dating ombudsman.
1: Uh-oh. Deputy overall ombudsman.
0: Oo.
1: Diba?
7: Melchor Karandang.
1: Yes. Ano ba nangyari? Kakalabas lang ha?
0: Oh, it's Supreme Court lang. Na naman ulit ang naglabas. Very Supreme Court ang news natin this week.
1: Kung matatandin ninyo ha, yung facts niya na, ang facts ng kaso na yan eh, tinanggal ni Rodrigo Duterte yung overall deputy ombudsman noong iniimbestigahan siya tungkol doon sa mga bank accounts.
6: Sa mga tinatagong yaman.
1: Sa mga tinatagong yaman, deputy overall ombudsman. Sinabi sa isang 2014 court decision na ginawa rin dati yan, no? Ginawa rin dati, pero ni Pinoy, no? Na illegal ang ginawa noong mga panahon na yon dahil hindi under the disciplinary action ng presidente ang Office of the Ombudsman, which is an independent constitutional body. So malinaw na yung desisyon ng Supreme Court as early as 2014, tinanggal pa rin kahit wala ng legal basis ni Duterte, ni Rodrigo Duterte to si overall deputy ombudsman, no? Tandaan mo, dyan kinuha ni Trillanes supposedly yung mga bank records na yan kasi may kapangyarihan nga ang ombudsman na buksan yung mga reports ng Anti-Money Laundering Council. Finally, ang sabi ng Supreme Court, no?
0: After 8 years.
1: Void. Void yung action. Ibig sabihin, subject yan sa back pay. Ibig sabihin, na supposedly na vindicate si Karandang.
0: Oh, no?
1: Tingin mo, okay, ano ba? May hustisya ba? May hustisya ba yung mga oras na yan? Ano tingin mo?
0: Ako, well, it took the court 8 years to interpret something that palagay ko eh sa isang pangkaraniwang mamamayan ay parang reasonable. Eh wala kang jurisdiction, di dapat from the get-go dapat hindi nasibak sa pwesto.
1: Tsaka na ano na yan, nag-iba lang yung pangalan. Same facts eh. Sa 2014, na-uphold na Supreme Court eh.
0: Oo.
1: Diba?
6: Ako tingin ko dapat, siguro dapat mag-apologize din yung court kay Deputy Ombudsman Karandang. Kasi si Deputy Ombudsman, hindi nagpasindak. Sa panahon na kahit yung korte, sa panahon na kahit yung kongreso, nagigive in lang. Basta takutin sila ni Duterte, ginawa niya yung trabaho niya. Ang sinumpaan niyang trabaho bilang isang deputy ombudsman ay kung may batayan, no, kailangan niya imbestigahan kahit pa presidente. Dahil yan ang trabaho ng isang ombudsman, diba?
3: Tama.
6: Kaya pasasalamat din tayo kay deputy ombudsman kasi ginawa niya yung trabaho niya sa panahon na lahat ay natatakot kay Rodrigo Duterte. Diba? Kahit pa mawalan siya ng trabaho, kahit pa bago yung desisyon na ito, kahit retirement benefits, parang talagang nalugi siya, di ba? Ninakawan siya ng kanyang pinagpaguran doon sa pamahalaan, no? Pero buti na lamang, binago ng Supreme Court. Pero sana mag-apologize din kasi nakakahiya din na ganito katagal bago inilabas ng Supreme Court yung isang desisyon na napaka-obvious naman ay hindi pwede, ay isang unconstitutional na desisyon. Hindi pwedeng tanggalin ng presidente yung ombudsman, deputy ombudsman, dahil iniimbestigahan siya mismo. Napakaraming mali dyan, di ba? Bukod sa trabaho yan ng ombudsman, hindi ba conflict of interest yan? Hindi ba napaka-suspicious ng ganyang desisyon? I think, ngayon pa lang, marami na tayong mga kailangan na i-undo na legacies ng Dutertismo, kagaya ng ganito, yung pinatatanggal, yung mga nag-iimbestiga sa mga Duterte. Pero kasama din po dyan, yung hindi dapat nayayanig yung independence ng ating Supreme Court, hindi basta-basta nag-give in.
1: Last na, gusto ko sabihin na, sa amin diba? Sa pag-aaral sa batas, ha, justice delayed is justice denied.
0: Yes.
1: Imagine mo, ha, kung timely sana, mas mabilis ang aksyon ng ating mga korte, edi sana nagawa ni Arthur ni Karandang ang trabaho niya. Oo. Habang ginagawa niya yung trabaho niya, tinanggal siya. Eh di sana hindi tayo umabot sa ganitong level ng korupsyon. Di sana naimbestigahan niya kung sino pang mga involved. Pero hindi, nanaig si Duterte ng mga panahon na yon against our institutions.
2: At ang
1: because of timeliness. Yes. Kulang sa bilis.
2: Paalala lang natin na ang Office ng Ombudsman isang constitutional body na hindi lang basta-basta nasa simpleng opisina yan ng pamahalaan. Di ba? Napakapangyarihan yan dahil nga ipinagtatanggol. Di ba? Yan ang tanod bayan. Dapat talagang naniningil sa mga politiko Korak. Natin at lalo lang mga kurakot na yan. So, ginaganon-ganon lang.
6: Tapos kapag hahabulin natin yung mga opisyal na yan dahil sa korupsyon at isasubject sa impeachment process, lelekturan kami ng Supreme Court na kesa walang due process na medyo minadali. No? Eh, pero kayo nga po hindi nyo maaktuhan to sa tamang panahon.
2: Eh, di ba fourth week din ang kanilang implementation?
6: Napakasimpleng decision dapat no, na isagawa na.
1: Last, alam mo, nalulungkot ako dun sa mga komento mo sa Supreme Court bilang isang abogado ka. Kasi ang alam mo, ang executive may power of the sword. Ibig sabihin no, nasa kanyang sandatang lakad, commander in chief,
6: yes,
1: executive. Ang kongreso may power of the purse. Siya yung budget. Alam mo, ang kapangyarihan lang ng Supreme Court ha, is power of judicial review. At kinukuha yung kapangyarihan na yan sa moral ascendancy ng Supreme Court. Dapat mga learned yan. So every single time that a regular citizen expresses doubts and alam mo yon, yung pagka parabang nawawala yung respeto ng sangkatauhan, no, ng sambayan ng Pilipino doon sa mga action ng Korte Suprema. So it saddens me as a practitioner, pero dapat talaga i-scrutinize yung Supreme Court. Kaya ako, ang aking tingin nga lang rin eh, sana may pagkaroon ng pag-aaral kung gaano ba ka-delay yung mga decision ng Supreme Court at gaano sila kabilis sa ibang bagay. Kasi, di ba, yung sa kay Sara Duterte decision, parang ang bilis. Pero itong kay Arthur Carandang, 8 years. That they could have acted on it fast in a faster way because it is a very simple case. It's not as if the facts are noble.
2: Diba? Yes. Nagbago diba? Ang facts.
1: Diba? Eh, ganun yun eh, 2014 pa. Okay.
6: Tsaka,
2: last na.
6: Tsaka alam mo, bilang nag-aaral din ng politika, kapag yung ating mga korte, hindi talaga nila nadidinig yung mga kaso at matagal, di ba, nabubulok yung mga kaso dyan, hindi ka ba susurprise kung bakit yung mga kababayan natin eh masiseduce ng mga patakaran na magpataya na lamang tayo. Di ba? Magpapaloko na dapat eh wala nang kasukasuhan, wag nang idaan sa sistema ng korte.
1: Murahan na lang sa media.
6: Murahan na lang sa justice, media, di ba?
1: Diba? Oh.
6: Kanya-kanya na lang na hustisya. So, hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin sinisisi yung court, Supreme Court dyan, pero may obligasyon din talaga sila sa kung papaano na nararamdaman na, ng ating mga kababayan kung ano ba yung ibig sabihin ng hustisya sa bansang ito. Diba?
7: Ayan, kahit na mainit ang ating usapan at gusto pa nating ipagpatuloy, time out muna tayo dahil sa aming pagbabalik. Samahan nyo kami sa meriendahang puno ng bangayan. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
6: Supreme Court Edition.
5: Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa Vice President Sara Duterte. Impeachment PRTV News Special May 4, Lunes, alas 5 ng hapon bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Regional. Mga pangyayaring mahalaga. Ora-orada, ibabalita.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
5: PRTV News Break sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. PRTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes! Ngayong summer, huwag kalimutang mag-ingat. Uminom ng maraming tubig kahit hindi nauuhaw. Iwasan ang direktang sikat ng araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magsuot ng magaan at preskong damit. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 pataas at mag-reapply kada 2 oras. Huwag mag-iiwan ng bata o alagang hayop sa loob ng sasakyan.

0: isang bowl ng isang may init na sabaw.
1: Gusto ko na
0: kaya isang
1: bowl.
0: Siyempre, fourth wind. Kumain ka na fourth wind.
2: Samahan niyo po kami ha. Makisabay kayong mag-merienda. Sige.
3: Let's go. Ayan, okay. Welcome pa rin po. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Ngayon po, magmumukbang tayo with a twist. Dito, magbibigay lang tayo ng short comments na hindi masusunod sa unang personalidad na maaalala natin sa itinatampok na pagkain. Kaya naman, alamin na natin ang menu for the day. Dito lang yan sa
4: Mukbang Ayan!
0: May nagmumukbang na po!
5: Mabilis, maasim, mabait! Ang mga isyu ng bansa, titikman dito sa Mukbang Ayan!
1: Tinidor!
3: Actually, hirap na hirap po kami walang tinidor dito.
0: Kumukuha kayo ng what appears to be La Paz Batchoy. Ilo-ilo. Okay. Ito naman isa.
2: Kakamain ko na.
3: Ano ba yan?
0: Sabi ay ito ay isang ampaw. No?
1: Ampaw
0: na parang deep fried ito. Tapos,
2: kainin mo.
3: Crunchy daw.
1: Ay!
0: Walang laman sa loob. So, ang characteristics ng isang ampaw ay isang uri ng pagkain na shell lang at hangin ang loob.
3: Ayun.
1: Pwede mo sarap ha?
3: Ang sarap!
0: Ang ampaw?
2: Oo. Diba? Ito na yung
0: tinidor. Oo, ngayon namang Linggo kasi parang may...
3: Sino ba naaalala natin sa ang pangat yung
0: Labas Batchoy? Taga, ay, sikat ano? Sa Iloilo.
2: Yung Supreme Court. Ay, iba pala. Iba na pala.
3: Kami pinaupan ato si Attorney.
1: Ano ba yung pala
2: ako kayo, ha? Sino naaalala natin?
0: Yung lapas o yung ampaw ba'y tinutukoy mo? Secret na lang.
2: Hindi, ano nga? Sino nga naaalala natin?
0: Kasi ngayong Linggo, nagkagiitan, no?
2: Tagutan.
0: Nagbangayan. Oo, si Representative Garin. At ang ating favorite dish niyang isuspended na Kiko Barzaga.
1: Bakit naman sabi? Ano sabi?
0: Ha, tinatawag daw siyang mommy. So, may lalabas na naman sa isang bagong ethics complaint na parang sa Kongreso pala kapag nakailang ethics violation ka na,
3: pwede ka na ma-lead into expulsion.
0: Maalis. So parang gusto yata ni Rep Garin ay alisin na eventually. Yeah.
1: Bakit daw? Ano ba sabi ni Kiko?
2: Ano ba context? Ba't tinatawag siya mommy?
1: Sabi yata ni Kiko, hindi ko yung tinatawag ng mommy.
0: Anong tawag?
1: Ang tawag ko sa kanya, Deng Back sa Queen.
2: Shot fire!
1: Itong si Kiko Barzaga. May nagkwento lang sa akin kaibigan sa Kongreso. Na pinatabi raw talaga kay Congressman Garing to si Kiko.
0: Bakit ka mo?
3: Sinasadya.
1: Sinadya kasi doktor to si Congressman Garing. Parang ang tingin ng leadership ng mga panahon na yon, special tong si Kiko. So kailangan bantayan. No? Special in whatever way, di ba? So parang kailangan niya ng aruga. Kaya ang sabi, mami raw talaga ang tawag. Ngayon dinedenay ni Kiko, ang sabi, Deng Back sa Queen. Ano sabi ni Garin?
2: Pagkatapos siyang alagaan.
1: Sabi ni Garin? Panggalin na raw. Ano ba sabi?
0: Oo, kaya parang ang usapin doon nga sa ethics complaint kasi parang hindi na nga talaga nakakatulong para sa institusyon. Lalo na sa mga taong nire-represent, no, ni Kiko Barzaga. Ako, ang point ko lang ay, bring up na naman yung issue ng Deng Back. Naalala natin na pa nung pandemic, isa sa mga pinakamahirap na i-convince yung mga Pilipino ay kumuha ng bakuna. Diba? Hindi dahil pinaputok ng mga Duterte yung issue ng Deng Back siya. Para kalad ka rin at siraan ng si dating Pangulong Noynoy Aquino na humarap sa Senado noon, ha?
1: Marap. At na-justify kung bakit kailangan Deng Back siya, kailangan i-prioritize, kailangan na bari yung dengue, mas maraming namamatay sa dengue, kailangan ng alokasyon, di ba? At nag-allocate talaga sila ng resources at, para labanan ng dengue.
0: At towards the end, napakita na hindi naman talaga harmful, no? To a certain extent, yung bakuna na yun, yung Deng Back siya. So,
1: sa akin, at ginagamit ng ibang bansa, mga first world countries. Diba?
0: So, ibig sabihin, ako nalulungkot lang ako na binibring up na naman yung issue na yan sa panahon na, yun na nga, meron ng distrust sa mga bakuna. At in general, no, napaka-irresponsable na naman ng ating gamer/meow-meow congressman.
1: Minsan na nga lang bumuka yung bibig, wala na nga mapasang batas, wala nang maayos na investigasyon, eh nagiging counterproductive pa sa public good.
3: Kaya pa ako, wait.
2: Oh, go. Kung padalan mo na lang kaya kami ng pagkain dito sa With Due Respect.
1: Oo nga.
3: Hindi ako sure kung pagkakatiwalaan ko yung pagkain.
2: Show pa.
3: Pero kasi, di ba, tingnan mo itong si Congressman Barsaga. Okay, sana siya eh, kasi bata siya, di ba? Parang makikita mo na may possibility na ang kabataan will take these strong moments and lead the nation. Mm-hmm. Pero itong si Kong Barsaga, nalilito ako. Ano ka ba, congressman ka ba? Congress Meow versus internet influencer? You can't be both eh. Mm-hmm. Lalo na kung may public trust na kasama. Actually, kahit influencers, may public trust na kasama yan. Mm-hmm. And the level of allegations na nilalabas niya, both for the internet, pati yung parang allegations.
2: Si Direk, nahinuhuli tayo ni Direk ha?
3: Pero sa akin, may internet, di ba? And for a lot of influencers, pag naglabas sila ng allegations, may kasamang resibo.
2: Yes.
3: Sa Congress, mayroon kang possibility na mag-file ng inquiry, tapos dadaan yan sa committee, pero kailangan pa rin ng resibo. Itong si Barsaga, parang talak lang ng talak for the clout.
2: Mm-hmm.
3: Di ba? So sa akin, influencer ka man, Congress Meow ka man, I don't think you deserve either of these two spaces kung saan tinitingala ka ng tao.
2: Tama. Pagtalak ng talak ng walang substance, ampaw talaga.
0: Ay, ito nga, ito naman walang laman sa gitna. Oh, ayan, walang laman. Oh, Direk,
2: ampaw talaga. Ah,
1: oh, yeah. Walang laman sa loob.
0: Walang laman sa
1: loob. Puro hangin.
0: Ayaw. Puro hangin pa.
1: Di ba ito libiste?
2: Ay. Iba yun.
0: Well,
2: iba yun. Iba yun, iba yun. Ayan ha, kung habang nagme-merienda kami dito, magmerienda din po muna kayo dyan sa mga nakatutok sa With Due Respect. Dahil sa ating pagbabalik, pag-uusapan naman natin ang desisyon ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
1: Kain po tayo!
0: Sana makapalindap!
2: Sarap!

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan?
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo din dyan?
0: Kasama sila Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: dyan. At Maan Makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo at PRTV Prime Media.
3: Pakibantay sa balita ngayong Lunes para sa Vice President Sara Duterte. Impeachment, PRTV News Special, May 4, Lunes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Radio Region. Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break.
3: PRTV News Break sa PRTV Prime Media.
4: Makabagong pagbabalita. May tawanan biruan
5: balita. Oh, ikaw na.
6: Bago na. Kasama ang impidas dito sa segment na
7: BS Politics,
6: also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang desisyon ng House Justice Committee na may probable cause ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte.
5: Ayan, pwede ka nang umuya, Attorney Dino. Unanimous o pinaboraan ng 53 miyembro ng komiteng dumalo sa pagdinig na ideklarang may sapat na basihan ang reklamo kabilang na ang akusasyon ni Ramil Madriaga na ginastos lang sa loob ng 18 oras ang 128 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President.
8: Ayan, tama ka dyan, Cleve. Kabilang din sa tinalakay ng committee ang kawalan ng records sa ilang pangalang nakatanggap ng confidential funds, gayon din ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister niya na si Attorney Manases Carpio.
9: Yes, at nakatakdang magpulong ang committee bukas para talakayin at pagbotohan ng committee report, resolution at articles of impeachment, saka iaakyat sa plenaryo para pagbotohan ng Kongreso sa May 11. Kailangan ng 106 na boto ng mga kongresista para maipasa ang Articles of Impeachment sa Senado.
10: At nangako naman ng liderato ng Senado na agad magkoconvene bilang impeachment court sakaling i-transmit ng Kamara ang Articles of Impeachment na Articles of Impeachment na una ng nilino ng Korte Suprema ang katagang forthwith sa pag-convene bilang impeachment court. Sa inyong palagay, tuloy na bang ma-i-impeach si VP Sara for the second time in a row? Sasagutin yan dito lang sa
11: Balat Sibuyas!
10: In the meantime,
0: bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
10: Kaya po ako kumuha ng sabaw, papanorin natin si Attorney Dino mag-discuss.
8: Take it away.
6: Alahan lang natin yung ebidensya. Diba?
10: Oh, ang sabi.
6: Ang question, may-impeach ba ha? May-impeach ba yung tanong ninyo? Ang sagot lang dyan, tingnan natin ebidensya. No? Last year, based na sa mga accusations, 215 na yung bumoto. Ngayon, yung ebidensya, mas malinaw.
5: Kaya dapat mas dumami, di ba? Yung pumirma sa articles of impeachment.
6: Ano ba yung palusot nila dati? Ang palusot kasi nila dati, meron nga COA clearance. Wala na ngayon yan.
5: Wala na.
6: Pinababalik ng personal kay Sara Duterte yung 400 plus million, ha? Na mali yung paggasta sa confidential fund. So, napakalinaw niyan. And the findings of the COA, dahil may expertise sila sa audit, enjoy the presumption of regularity. Anti-money laundering council report. Hindi nagsisinungaling ang numero. Hindi nagsisinungaling ang datos. At kahit si Sara Duterte mismo at kanyang mga abogado, hindi dinedeny yung laman. Doon sa pangatlo, sa SALN, sinabi na ng High Court of Impeachment mismo sa kaso ni Corona na pag hindi mo dinedeklara ang mga yaman mo sa SALN, impeachable yan.
10: Yun diba? Ay betrayal of public
6: betrayal
10: trust.
6: Betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution because it's the Constitution that requires the filing of the SALN. Ha? Yes. Malinaw yan. So culpable violation of the Constitution yan. At anong sabi ni Sara Duterte? Yung billion umiikot at yung mga cash down nila on hand, nasa the others.
5: Nasa others daw.
6: Oo, sino naman yung mga pinaglolo ko, di ba? Tsaka, alam mo ha, sa akin lang ha, di ba abogado si Sara Duterte?
5: Mm.
7: 80% diba? Nga yung nakuha ang resulta sa bar.
6: Di ba abogado siya? Mm. Eh di ibig sabihin, dapat alam niya kung paano fill out ang SALN. Mm. At iba yung cash on hand, iba yung sa the others.
5: Mm. Yeah.
6: Pakita nyo?
5: Mm.
6: Cash on hand nga, malinaw
7: yung
6: eh.
7: Yung
6: malinaw
7: yung unang ide-declara mo, di ba?
6: Correct. Oo, so bakit niya hindi dineklara? At consistent ha, so consistently wrong pa lang, interpretation mo lang, batas?
5: Mm.
6: Ganun ba? Consistently wrong itong pag-fill out mo ng SALN at saka grabe yung egregious eh. Yung pagkakamali na yun na talagang wala kang hindi pagkakamali yun eh, sinadya.
8: Mm-hmm.
7: Eh kung alam sinadya mo naman kasi hindi ka mapapanagot, eh maski anong ilagay mo dyan.
6: Correct. Oh, so yung mga ebidensya na yan, I think, fearless forecast. Hmm. Unanimous yung Justice Committee. It's not difficult for them to get 106 votes. At dun sa Senado, alam naman natin, iakit yun sa Senado. Ang sabi ha, at least nung tinitinan nila yung kalendaryo, as early as June. Okay. And mukhang may trial na tayo.
5: Mm. Mm-hmm.
6: Oo. So may trial sa ICC ng late May.
5: Mm-hmm.
6: May trial sa Senado. At saka halos everyday daw yung trial para matapos na ito sa lalong madaling panahon. Mm. I don't know. If I'm the lawyer of Sara Duterte, kitang-kita ko naman yung abogado niya nagpupubigla sa hirap.
5: Mm.
6: Ang hirap na trabaho nila kasi napakalinaw ng mga violations. Mm. No? Na, yung magpapalusot ka bang ilagay mo sa the others? Ang hirap nun. Ang hirap. Kaya, well, good luck, di ba? Pero I think the trial will be inevitable whether Sara Duterte likes it or not. Ang tanong!
7: Ang tanong!
6: Magpapakita ba itong si Sara Duterte sa impeachment court or pagdating sa ribbon cutting, doon present. Magpapakita present.
7: Tsaka no? Magsispeech siya graduation.
6: Magsispeech siya graduation. Ano yung plan A, plan B, plan C?
7: Napaka-unique.
5: Oh. Di ba, ang travel naman niya, May 11 daw nakatakdang magbotohan yung plenaryo, di ba? Kung magpapatuloy talaga sa articles of impeachment. Wala naman sa bansa si VP Sara sa panahon na yan, di ba? Ini-ignore niya yung buong proseso ng impeachment. Ni hindi bigyang respeto yung kapangyarihan at responsibilidad ng House of Representatives na usisain, no, yung allegation laban sa kanya.
6: Mm-mm.
5: So, baka hindi naman humarap din yan sa ano, no, sa Senate trial, pero bago pa man din tayo mapunta doon sa Senate trial, I think maganda ding paalalahanan natin yung mga kongresista sa House of Representatives kasi may mga bulong-bulungan, may mga ugong-ugong na ilan sa kanila baka hindi na pumirma sa impeachment dahil natatakot kay VP Sara dahil tatakbo sa 2028. Hindi po yan tama. Dahil ang aligasyon para sa impeachment na ito, ang pinag-uusapan dito ay siya ba ay may culpable violation of the Constitution, may betrayal of public trust given doon sa mga ebidensya, paunang ebidensya pa lamang na nakalkal na ng House Justice Committee. Kami pong mga ordinaryong mamamayan, nakita na namin, wala namang maayos na sagot si VP Sara dyan. May mga itinatagong yaman, may hindi dineklara sa SALN, malinaw na malinaw pa, no, sa mas sikat ng araw ngayong tanghali, no, dahil summer na summer. Kaya nakatutok po ang taong bayan na diyan sa mga nagbabalak na unahin ang politika kesa ang kanilang obligasyon sa saligang batas, no. Tandaan niyo po, sa survey ng OCTA at ng iba pang mga survey firms, tutok ang mga taong bayan sa impeachment at pangalawa, gusto nilang magpatuloy si VP Sara sa trial at harapin ang lahat ng allegasyon sa kanya. Paalala na ang House of Representatives ay House of the People.
6: Mm-hmm.
5: Pero hindi lamang dapat sa pangalan, dapat pangatawanan niya ng mga kongresista.
6: Correct. Oo. So ako ito tinatawag ko na stress test ito sa ating demokrasya.
5: Mm.
6: Democratic institutions. And last year, we failed. Diba? Retake na itong exam na ito eh. Last year, yung mga in-expect natin.
5: Nag-fail ang Senate.
6: Nag-fail ang Senate, nag-fail ang ating mga ibang institution.
5: Nag-fail ang Supreme Court.
6: Oo. So, sa akin palagay, nagkamali sila. No? So, ito ay retake. Ang question is, kaya ba nating panagutin yung mga tiwali at kaya ba nating depensa ng ating mga institution at will the institutions be there for us? No? Ito ay stress test ng ating mga institution. Sana, this time around sa ating retake, we will pass with flying.
7: Ito pala yung totoong starting over again eh.
5: At one more chance.
8: One more chance. Idagdag ko lang bago tayo mag-next segment sa ating mga paalala sa ating mga kongresista na kung ano man po ang pagboto nyo rin sa impeachment trial nitong VP Sara Duterte ay magiging factor din po yan kung paano kayo iboboto muli ng inyong mga constituency. Dahil tandaan nyo po, binoboto kayo nyo ng mga edistrito, binoboto po kayo ng inyong mga constituency kung kayo ay party list representatives. At isa po yan sa magiging factor nila kung ginampanan nyo po ba ang inyong trabaho bilang isang kongresista to your district and to the nation para po sa due process nating mga Pilipino.
6: At hindi lang yan sa election. History will judge you. Mm-hmm. Posterity will judge you. The next generations will judge you. Yung mga salinlahe, mga apo, anak ninyo, titingnan kung magiging proud sila sa track record ninyo. Pero kung pinalampas ninyo magnanakaw na napakalinaw, eh talagang pagbabayaran nyo yan, the next generations will be embarrassed. Diba? Embarrassed with you being in public service.
5: Kita nyo naman sa storya ng mga Duterte, diba? Hindi nila akalain na darating yung panahon ng hustisya.
6: Correct.
5: Hindi nila akalain na darating ang araw na ito. Paalala din po yan sa mga kasama natin sa House of Representatives, diba?
9: Correct. Okay. Saka sa akin, pansinin natin, wait lang, ako naman.
5: Gula!
9: Game! Saglit lang po. Hindi, sa akin tingnan nyo. Ang demokrasya natin, sinira ni Rodrigo Duterte. Single-handedly, nawala ang due process, nawala ang tiwala ng taong bayan sa human rights, nawala lahat ng foundations ng democracy hanggang yung weakness ng Supreme Court at legislation at executive, nabasag yung ganong checks and balances. So to the point nga of starting over din talaga tayo for Philippine democracy. Diba? So nasa ng pagmamahal natin sa bayan, nakikita natin ang pagmamahal ng taong bayan sa demokrasya sa pamamagitan ng pagbabantay sa impeachment. Nakikita natin yung stakes for ordinary people, nakikita natin yung stakes for the people who have lost their love ones, doon sa drug war. Yes. At syempre, ang question na lang ngayon, nasan ngayon ang pagmamahal ng legislator sa demokrasyang ito?
8: It's the law.
6: Correct.
9: So kailangan nyo patunayan na mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang demokrasya. At dahil dyan, ngayon, babasahin natin ang komento. Yay. Sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga judger, hindi kami Supreme Court, but we judge. Magde-decision kami if we will either
11: take it or leave it.
0: Take it or cleave it.
5: Yun.
6: Oh, mabilisan, mabilisan. Go.
5: Oh, sabi ni Teresio, excited again to watch WDR. Sa iyong programa, mas namumulat ang taong bayan sa kung ano ang hindi alam ng mamamayan na katiwalian ng gobyerno.
12: Take it or cleave it.
6: Take it. Salamat, Teresa, iyo. At sabi ni Carlos G7L8Q, Senator judges taking an oath of impartiality should sign on the oath that give consideration on evidence. Acceptability or credibility of evidence should be voted by majority before it can be used.
5: Take it or cleave it.
6: Cleave it ako.
5: Oy.
6: Oh, yun. Oo. Kasi para sa akin, di ba, hindi muna, kailangan makita muna yung ebidensya bago pagbotohan. Sabi niya kasi, kailangan pagbotohan
5: ng majority.
6: Ano? Isiwalat mo muna yung ebidensya yan bago pagbotohan.
5: Okay. Tsaka ano naman eh, binigay naman talaga sa Senado yung kapangyarihan na mag-determine din kung ano yung rules nila, kung paano nila papatakbuhin yung trial.
6: Diba? Correct. Okay.
5: May pangatlong comment. Sige.
8: Sabi ni Achi Paguligan, dapat humarap si Sara personal. Ang tapang nila sa press conference at social media, then pakita nila tapang nila harapan sa impeachment court sa Kongreso at Senado. Tapos na sa Kongreso, no show siya. Sa Senado, pakita mo tapang mo, Sara.
9: Yes.
5: Take it.
8: Gusto ko yung tapang ni Achi.
6: Ako, cleave it.
5: Bakit ka mo?
6: You're asking for too much. Pakita yung tapang. Eh, wala naman siyang tapang sa katawan. Take it.
5: Okay. Cleave mong...
8: Para sa iya.
5: Last comment. Ano, para napaka-special na comment eh.
7: Para may bias tayo ng comment dito.
5: Oo, mula pa
7: dito
5: sa New York.
7: Oo.
5: Sabi ni Kim Villamer de Leon, hello Dino, love you.
7: Yes!
5: Hello everyone, salamat sa serbisyo nyo sa bayan. Take it or cleave it?
8: Take it!
6: Wala ka naman sabihin yun.
5: Ako, cleave it!
6: Subukan nyo lang!
5: Subukan
6: nyo lang! Pagka ko hindi nakauwi!
5: Ako, cleave it! Bakit kamo?
9: Bakit?
5: Inyo na yung love you nyo.
7: Saka yung
6: pag-i-get-pikin. Ito na tayo mga trolls dyan, ha. Nabalitaan ko lang. May nagsusubong sa akin kanina na nakipag-away kayo. Nako, eh ako nga hindi na nanalo dyan. So, warning lang, hindi kayo. Gaganahan lalo yan pag inaaway ninyo. Okay? So, take it! Take it!
10: Pagdalamat na. Sinong winner natin
6: dito? Kim Piniaverde Leon!
10: Okay. Congrats, Kim!
5: At saka batiin naman natin yung ating napakadaming mga live viewer.
6: Wow!
5: 1.6K!
6: Wow! Live yan, ha?
5: 1,600!
6: Wow! Sa Facebook. Ay, sa YouTube. Sa YouTube.
5: Sa susunod na linggo, 6.7 billion na yan.
8: Billion!
5: Hindi, nakita ko din, ha, long break na mayroong mga taga-ibang bansa pa talagang nanonood sa atin. Maraming salamat po sa pag-tutok.
6: Bukod pa yan sa mga nakikinig sa radyo all over the Philippines.
5: Wow!
6: Mahal na mahal po namin kayo. Salamat po sa pagsuporta sa With Due Respect.
5: Yes.
10: At meron tayong two winners bukod kay Kim na si Dino lang nagdesisyon.
5: Gusto ko si Achi.
10: Achi.
5: Kasi dapat humarap si Sarah personal. Okay ba sa atin
10: yun? Congratulations sa ating Achi. Mga winners. At gaya nga ng pinapaalala namin sa Team Pinas every week, mainit ang usapin lalo na pagdating sa politika. Pero tandaan natin, isa lang ang ating bansa. Isa lang ang Pilipinas. Mahalin natin ito. At paalala itong video na ito.
13: Your favorite music radio, 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao North. FM Radio Davao North. Good vibes.
1: Ang mahal ni mo nawala. Amigo, pagyod ni mo ang ningkuha. Gaba! Why? Hala no!
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hello, Kavibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to your favorite music radio, Kavibes!
6: Faster like your Sunday!
7: Yes, we have M Radio.

0: girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Lupet! Ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao!

0: micros papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. Gusto ba ka makabalo sa pag-drive o sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa kuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sayon lang ang proseso. Walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.
5: Faster Life, your Sunday's best.
6: This week of M Radio, Simba.

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao 89.5 FM Radio Davnor. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Katkaton magay nang butong nga astag taasa kana pagkahang imuha nga makuotra. Wow!

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
2: malupet ang lupet.
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayun na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og di kalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
7: anak.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. The vibes.
1: Malipay mangani ko magkita og piso. Samot dag magkita ko nimo. I miss you. Why? Hala no.
2: Mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cateveros Francisco, ang inyong ko-auntie, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
3: Ka-vibes!

0: ang lupit!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao and 101.9 FM Radio Davao.

0: Times Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: White
2: two.
1: Rose Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subok para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
8: The Vibes!

0: favorite music radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davnor. Good vibes.
1: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon tag all in kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: Music Radio 101.9 FM Radio Davao. FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Good vibes. Dili tanan online available ang uban, galikay lang yun na nimo. Uy! Halan na.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalib ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
7: Makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
11: The vibes!
12: I don't see how you can hate from outside of the club.
13: You can't even get in.
12: Leg out.

na ang malupit na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Ang gugma, murag wifi. Maski doon na kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gud mo makonnect. Why? Hala na!
3: Mga vibes, ako nga pala si Melly Cataveras Francisco, ang inyong ko-anti, at inimbitahan ko po kayong makinig sa inyong favorite music radio, mga ka-vibes.
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: Ka-vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

0: Vibes. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend.
1: Madungog ang TV Patrol dinhi sa 101.9 FM Radio Davao ug 89.5 FM Radio Davnor.
0: Ito ang TV Patrol!
2: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kapamilya, ka-vibes, halanu.
3: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
4: Ka-vibes!

0: Wala silang masabi yung radio update ka ba sa malupet?
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao.

0: Ang sarap pala.
1: What 1.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
2: The Vibes.
3: Bisan pag-usa ka nako si mong grado, kung makigbalik gapon ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Halena.
4: 101.9 FM Radio Davao and 89.5 FM Radio Davnor. Kapamilya, ka-vibes, halanu.
1: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
2: Ka-vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!

Pagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ang lupet!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! 89.5 FM Radio Davao North and 101.9 FM Radio Davao!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes.
2: Ang gugma, murag wifi. Maski doon lang kayo mo, dili ni mo mahibawaan ang password, dili gid mo makonnect. Why? Halan.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: Ka Vibes!

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
3: Makapal na apo bumalot sa ilang bayan sa Albay kasunod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ilang hayop namatay, mga residente nagsilikas. Ang pinakahuling sitwasyon, tutukan live. Sales lady na nalaglag sa tricycle at nagulungan pa ng truck, kailangang putulan ng binti. Lola, critical naman matapos mabangga ng motorsiklo. Tuta, sinaktan umano ng gwardya ng isang eskwelahan sa Legazpi City, Albay. Hiwalay na reklamong plunder laban kay Vice President Sara Duterte na may parusang pagkakakulong pwedeng isabay sa kanyang impeachment trial ayon sa isang batikang abogado. Naglalakihang OPMX pumataw sa Music Fest sa Clark, Pampanga. At pambato ng The Union, inoronahang bagong Miss Universe Philippines. Maghahanda na para sa kompetisyon sa Puerto Rico.
1: Kapamilya, simulan natin ang balitaan sa epekto ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nabalot ng makapal na abo ang ilang komunidad malapit sa bulkan. Bago ito ay nabulabog ang mga residente matapos mamataan ang makapal na usok sa dalisdis ng Mayon. Live mula Kamali, Galbay, nagpapatrol si Erin Terran. Erin, kamusta na ang sitwasyon ngayon dyan?
4: Dito sa Kamali, Galbay, halos wala nang makita, lalo na kung may mga dumaraan na sasakyan. Kagabi, nagkaroon ng lava dome collapse sa Misigali na sinabayan ng minor strombolian activity ng Bulkang Mayon at sunod-sunod na pyroclastic density current o uson. Ang tanawin ito ang gumulantang sa mga residente ng Albay Sabado ng hapon. Tuloy-tuloy na nagbubuga ng makapal na abo ang Bulkang Mayon. Sa video ni Riza May, napakakapal ng usok na bumabalot sa dalisdis ng Mayon at nililipad ng hangin sa kanlurang bahagi ng bulkan. Sa video naman ni Joya de la Rama sa Salvacion Daraga, napakakapal din ang abong nagmumula sa bulkan at halos matabunan na nito ang paanan ng Mayon. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti nang bumagsak ang makapal na abo sa ilang komunidad sa ikatlong distrito ng Albay. Dinig ang malakas na tunog sa pagbagsak ng makapal na abo sa ilang lugar. Tila gumagapang naman papunta sa kalsada ang makapal at kulay itim na usok mula sa bulkan. Ito na ang bumalot sa ilang komunidad sa Albay, kung saan isa sa mga nasa pole ang mga motorista.
5: Oh,
4: sa Kamalig Bypass Road sa Barangay Salugan, halos mag-zero visibility, kaya hirap magmaneho ang mga motorista. Pagsapit ng gabi, naging mas pahirapan pa ang biyahe ng mga motorista. Sa Barangay Libot, nagtulong-tulong na mga residente sa pagbuhos ng tubig sa mga dumadaang sasakyan.
6: Nagmakatabang man sa mga kapwa driver.
4: Sabi ni Hill, tulong nila ito sa mga kapwa driver lalo't wala nang makita sa sasakyan dahil sa dilim. Nabagsakan din ng abo ang mga pananim. Gaya sa Ginubatan, Albay, nabalot ng abo ang mga ornamental plants ng residenteng si Jeffrey. Ipinasok niya rin sa bahay ang mga alagang ibon at ilang exotic animals. Agad na mahagi ng face mask sa mga residente ang lokal na pamahalaan. Ayon sa FIVOX, nagkaroon ng minor strombolian eruption o mahina hanggang katamtamang pagputok ng bulkan na naglalabas ng lava at volcanic gases. Naitala rin ang pagbuga ng lava at lava collapse na nagdulot ng pyroclastic density current o uson sa may Misigali.
7: Nag-collapse po itong lava at nag-form po siya as PDC. Marami pong gas na nag-escape and kasama na po dyan yung ash. po nung ash bloom na na-experience po kahapon.
4: Posible umanong maranasan ulit ang ganitong pangyayari lalo't patuloy pang pagputok ng vulkan at nananatili pa rin sa alert level 3 ang estado nito.
7: Medyo unique po itong event na to kasi napakalaki po talaga yung tumaos doon sa material. But very possible po, lalo na dun sa ating ibang mga galis na madami na din yung deposits na mayon volcano.
4: Sa Barangay Suwa, Kamalig, makapal pa rin ang abo sa kalsada, bubong ng bahay at buong paligid. Namuti naman ang mga pananim na kamatis at sibuyas dahil sa abo. Kaya nangangamba ang mga Bicolano sa epekto ng abo sa kanilang kalusugan.
8: Kasi yan naman affected sa amin sa kalusugan naman. Tapos yung sa pagkain, hindi safety yung pagkain.
9: Zen, dalawang flights ang nakansela kanina dahil pa rin sa pag-aalboroto ng bulkan Mayon. Pero natuloy naman ang mga sumunod pang flights ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Balik sa iyo, Zen.
1: So, Irene, wala pa bang utos ang lokal na pamahalaan dyan na mag-evacuate yung ilang tao? O mayroong mga nagkukusa na bang mag-evacuate sa ating mga kababayan dyan?
9: Okay, Zen. Actually, nung tinanong natin yung FIVOX, ang sabi nila, hindi pa naman itataas sa alert level 4. Kasi pag nagtaas sa alert level 4, ibig sabihin mag-evacuate na yung mga nakatira sa extended 7 to 8 kilometer permanent danger zone. Pero ngayon, yung may mga pinuntahan tayo dito, no, nakatira sila dito sa Suwa, Kamalig, Albay, kung nasaan tayo ngayon, nakatira sila sa 7 kilometers. Pero grabe talaga yung abo, no. Mabuti na lang, kanina medyo umulan, kaya medyo basa. Pero sila mismo na lang yung magkukusa, sabi ng ilan na nakausap natin, na mag-evacuate at pumunta sa mga kapamilya nila dahil wala pa naman talaga na pinapatupad na mandatory evacuation sa mga nakatira doon sa extended 7 to 8 kilometers. Zen.
1: At Erin, tama ba na ngayon lang na parang ganito kakapal yung usok? Ilarawan mo sa amin kung sapat ba yung suot nyong face mask ngayon? Ano yung amoy sa paligid? Gaano kahirap huminga?
9: Actually, nung pumasok tayo dito, kanina, no, kagabi pa nangyari yung ano, nung pagbagsak ng abo. Nung pumasok tayo kanina, hindi pa umuulan, grabe talaga. Nasa loob ka ng sasakyan, tapos may makasalubok ka lang na kahit tricycle, wala ka nang makita sa loob ng sasakyan. Tapos, para kang naka-spray net, yung buhok ko, pag ginahawakan ko, para kang naka-spray net. Tapos, medyo masakit din sa mata. At kailangan talaga na naka-face mask ka kasi nga delikado. Pero meron pa rin tayong nakikita na mga residente na naglalakad dito na hindi nakasuot ng face mask. Pero yun, laging paalala actually ng FIVOX at ng mga local government units na kailangan magsuot ng face mask. Zen.
1: So kagabi yun, yung nangyari na talagang makapal na usok, ano? Wala namang safety issues ngayon as we speak.
9: Wala, come again, Zen?
1: Oo. Nangyari siya kagabi, pero ngayon medyo nag-clear na ba yung paligid, yung mga kalsada? Yes?
9: Hindi. Makapal pa rin. Actually, grabe pa talaga yung binagsak na abo. Hindi pa siya nawawala. May mga ginagawang minor clearing operations, yung local government, pero hindi pa talaga siya nawawala. Dito sa area, like halimbawa, itong Suwa, sa Anuling na part ng Kamalig, at sa ilang parts pa, no, ng Ginubatan, ng Ligaw, meron pa rin, hindi pa rin talaga nawawala. So, pag umuulan, medyo mababasa, pero sa ilalim niya, dry pa rin yun. Kaya, parang pag may dumaan talaga na kunyari, malalaking sasakyan, yung abo, mapupunta ulit sa atmosphere, no? So, talagang malalanghap siya ng mga residente.
1: Okay. Alright, maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Irene Perol.
2: Naputulan ng binti ang isang 24 anyos na babae matapos maipit at magulungan ng truck sa Tondo, Maynila. Habang kritikal ang 67 taong gulang na lola matapos mabangga ng humaharurot na motorsiklo habang patawid sa kalsada sa Sampaloc, Maynila. Yan ang CCTV patrol ni Liza Aquino.
10: Pasado alas 6 na umaga nitong Sabado nang mahagip sa CCTV ang 67 anyos na lola habang patawid ng G-Tuazon Street sa Sampaloc, Maynila. Maghahatid sana siya ng almusal sa 91 anyos niyang nanay nang mabundol ng humaharurot na motor. Sa lakas sa pagkakabangga, napaikot ang biktima bago tumama ang kanyang ulo sa gutter ng kalsada.
11: Pansin akong nakamotor din, yun nga, mabilis ang takbo. So nung bumabaybay na ako, nakita ko si nanay, tumawag din ako ng doktor na ano ba dapat gawin. During that time na nag-uusap kami ni Doc, bigla siya nag-blow. Nag-blow ng dugo, sumuka.
10: Agad rumesponde ang medical team para isugod sa ospital ang biktimang si Myrna Alfonso. Narang naman ang mga residente ang magkaangkas na rider na dinala sa police station. Nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang biktima. Mabigat ito para sa kanilang pamilya, lalo't si Myrna ang nakatutok sa pag-aalaga sa 91 anyos niyang nanay at maging sa asawa niyang stroke patient.
12: Ang sabi po ng doktor, may crack yung pinakalikod ng bungo niya. And then yung pinaka nasa harapan naman ng bungo niya, namamaga siya. Ang kinakatakot po is lalong mamaga. Tapos yung mga sintomas niya is baka mamaya mag-seizure, ganyan, mas lalong maging critical.
10: Nakipag-areglo na ang kampo ng biktima sa mga magulang ng mga sangkot na rider. Paalala naman ang Manila Police District sa mga motorista.
13: Tignan natin yung ating tamang bilis at alam naman natin na ang aksidente nangyayari sa mga panahon hindi inaasahan. Maging responsable tayo at sumunod tayo sa batas trapiko. Kung nagbumotor tayo, dapat magsuot tayo ng helmet at iba pang mga protective. Pirmasan natin tumabi dito sa mga malalaking truck at may mga blind spot po, hindi tayo napapansin.
10: Sa Tondo, Maynila, malubhang nasugatan ng 24 anyos na babae matapos maipit at magulungan ng trailer truck Sabado ng gabi. Ayon sa pulisya, pauwi na mula sa trabaho ang biktima. Nahulog sa sinasakyang tricycle ang babae at nagulungan ng paparating na truck.
14: Papunta na rito. Ngayon, nag-counterflow yung motor. Yung tricycle is papunta rito. Kaya napagitna na ilang dun sa may motor na dumaan. Dumating yung truck. Kaya nauminto na yung truck dahil nabangga na yung tricycle. Ngayon, yung babae nakasakay sa back ride. Kinain siya ng truck sa ilalim.
10: Ayon sa ama ng biktima, kinakailangan putulan ng binti ang kanyang anak dahil sa tindi ng tinamong pinsala.
15: Ang sabi lang sa akin ng anak kong bunso, nabangga raw yung ate niya.
10: Ayon sa tricycle driver, hindi niya sinasadya ang nangyari. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang driver ng truck at ang Manila District Traffic Enforcement Unit habang patuloy ang investigasyon. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Tumuho ang isang detour bridge sa Santo Domingo, Ilocos Sur matapos dumaan ang isang 10-wheeler truck nitong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya at pahayag ng Department of Public Works and Highways, bumigay ang Kaliwet Detour Bridge sa Barangay Nalasin dahil hindi kinaya ng tulay ang bigat ng truck na nasa 20 tonelada. Tumawid pa rin anila ang truck kahit nakapaskil sa paanan ng tulay na hanggang 5 tonelada lamang ang load limit nito. Sugatan ang driver at pahinante ng truck at ang rider ng isang motorsiklo na kasamang nalaglag ng truck. Nagtulong-tulong na ang DPWH, PNP at barangay sa pag-aayos ng trapiko sa lugar. Patuloy rin ang investigasyon sa insidente.
1: Pinayagan ng Pasay Regional Trial Court na makapagpiansa ang dating broadcaster na si Jay Sonza. Kaugnay ito sa pagkakaaresto kay Sonza dahil sa umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon tungkol sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa social media post ng abogadong si Mark Tolentino, kinumpirma niyang maghahain sila ng piyansang 10,000 piso sa Lunes pa ng umaga para agad makalaya si Sonza dahil walang opisina ngayong araw. Giit pa niya, una na nilang kinwestiyon kung bakit non-bailable ang kaso sa warrant. Gayong hindi naman anya ito mabigat na paglabag. Naisilbi ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crimes Division ang warrant of arrest laban sa dating TV host nitong Webes ng gabi. Biyernes nang mailipat si Sonza sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa City.
2: Inuri ng ilang mambabatas ang desisyon ng Korte Suprema na ipawalang visa ang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa pwesto si dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang. Ayon sa kanila, nakabatay ito sa konstitusyon at pagpapatibay sa anilay matapang na pagganap ni Carandang sa kanyang tungkulin na panagutin ang mga opisyal ng pamahalaan. Nagpapatrol, Alison Po.
16: Sa 28 pahinang desisyon ng Supreme Court na isinapubliko noong Sabado, May 2, ipinawalang bisa ng pinakamataas na hukuman ang dismissal order ng Malacanang noong 2018 kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Associate Justice Maria Filomena Singh na sumulat ng desisyon, labag sa konstitusyon at prinsipyo ng pananagutan sa gobyerno kung hahayaang parusahan ni dating Pangulong Duterte si Carandang na isaan niya sa mga opisyal na may mandatong panagutin ang mga nasa pamahalaan. Pinuri ni ML Partiless Representative Laila De Lima ang pasya ng Korte Suprema. Patunayan niya ito sa matapang na hakbang ni Carandang na panagutin ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno sa kabila ng panganib sa kanyang sariling seguridad at karera. Suportado rin ni Akbayan Partiless Representative Chel Diokno ang desisyon. Ayon sa kanya, katarungan ito para kay Carandang na dumanas ng hirap at pang-aapi sa kamay na nakaraang administrasyon habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Nagpahayag din ng suporta at pasasalamat si dating Senador Antonio Trillanes IV kay Carandang na nanindigan sa oras ng pangangailangan. Taong 2016, naghain ng reklamo si Trillanes IV sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte dahil umano sa graft, plunder at malversation kaugnay ng kanya umanong di mapaliwanag na yaman. Nagbunsod ito sa investigasyon. 2017, nag-inhibit si Ombudsman Conchita Carpio Morales sa kaso dahil sa posibleng conflict of interest. Tiyahin siya ni Attorney Manassas Carpio Mister na ngayon Vice President Sara Duterte na anak ng dating Pangulo. Kaya si Carandang ang humawak ng investigasyon. Sa taon din yung ibinahagi ni Carandang sa ABS-CBN News na base sa bank records na nakalap mula sa Anti-Laundering Money Council, may daan-daang milyong pisong halaga ng mga transaksyon ng mga Duterte sa iba-ibang banko mula 2006 hanggang 2016.
17: Yung billions kasi baka inadna nila itong lahat ng transaksyon. Kasi 20 million. 16 million. Pag inabot siguro na abot ng billion. So, dami yung 40 million, several 40 million, 200 million agad ito. Ito pa 50 million. Dami.
16: 2018, naglabas ang Malacanang ng dismissal order laban kay Carandang. Sumunod na taon, iniutos ng Office of the Ombudsman na nagtanggal sa kanya sa pwesto dahil sa umano'y paglabag sa confidentiality at pagbunyag ng detalye ng investigasyon sa mga bank account na iniuugnay sa yaman ni Duterte. Pero ayon sa Supreme Court, hindi paglabag sa tiwala ng publiko ang ginawa ni Carandang kundi bahagi ng kanyang tungkuling ipaalam sa publiko ang mga bagay na may kinalaman sa pambansang interes. Ipinababalik na rin ng Korte ang lahat ng retirement benefits sa Carandang pati na ang hindi nabayarang sweldo niya mula nang suspendihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020. Alison Ko, ABS-CBN News.
1: Travel ba ang gusto nyo? Aba, eh tara! Kakaibang karanasan na naghihintay sa mga bisita ng pinakabagong museo sa Pasay City na nagbibigay buhay sa kasaysayan ng paglalayag ng mga Pilipinong marino noong ika-17 siglo na panahon ng galleon trade. Bida rito ang immersive experience at dambuhalang barko na pwedeng-pwedeng sakyan. Nagpapatrol Francis Orso.
18: Tila mapapat time travel ka sa nakaraan sa bagong bukas na immersive museum sa Pasay City, ang Museo del Galleon. Ayon sa executive director ng museo at historian na si Manuel L. Quezon III, pambihira itong learning experience kung saan babalik ka sa panahong nagsisimula ang pandaigdigang kalakalan sa Pilipinas.
19: Hindi ito yung pangkaraniwang museo kung saan maraming bawal. Ang nais namin mangyari, marami kayong susubukan. Sana susubukan ninyo ang mga interactive display, sana susubukan yung umakyat at dumaan sa loob ng isang napakalaking replika ng isang bapor or representation ng isang bapor.
18: Tampok din ang buong replika ng isang 17th century galleon o barko na kilala bilang Espiritu Santo. Ayon kay Quezon, isa ito sa mga ginamit noon sa Manila-Acapulco galleon trade na umiral mula 1565 hanggang 1815 na nagdugtong sa Asia at Amerika sa loob ng mahigit dalawang siglo. Isa sa pangunahing paksa ng museo ang malawak na impluwensya ng Manila Galleon Trade sa kultura at pagkakakilanlan ng mga Pilipino.
19: Masasabi natin na ito ay isang napakalawak na bahagi ng ating kasaysayan na nabura. Ngunit buhay na buhay siya sa pangkaraniwang kaugalian at mismo mga salita natin.
18: Dagdag pa niya, hindi lang kalakal tulad ng pilak at spices o sangkap pang luto, kundi na impluwensyahan na tayo ng iba pang kultura na nananatili hanggang ngayon sa wika, pagkain at pamumuhay ng mga Pilipino. Patunay din anya ito na mula noon, ang Pilipinas ay isa sa mga may pinakamalakas na global maritime industry.
19: Bakit ba ang daming mga seaman na Pinoy all over the world? Bago lang ba ito? At kung sisiriin natin ang kasaysayan, 19th century, kilala na na tayo. They were called Manila men.
18: Konsepto ang museo ng yumaong Senador Edgardo J. Angara para bigyang pansin ang malawak na palitan ng kultura sa pagitan ng Pilipinas at Latin America. Ayon sa pamunuan ng museo, inaasahang makakaengganyo ito ng higit 250,000 na bisita kada taon. Nasa 675 pesos ang admission fee at may diskwento sa mga guro at estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.
1: Susunod, dalaking nanapak sa pulis noong Labor Day protest, tupoy na. At Donnie Pangilinan at Bel Mariano, emosyonal sa pansamantalang paghihiwalay bilang love team. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.
2: Inunde na ng Buhi Animal Welfare Society ang pagmamalupit umano sa isang ligaw na tuta sa loob ng isang eskwelahan sa Legazpi City, Albay. Sa isang video, hawak sa batok ng gwardya ang tuta na tila matamlay at nanghihina. Sa inisyal na investigasyon, sinabi ng grupong Sorsogon Animal Rescue and Adoption na sinipa ng gwardya ang tuta nang pumasok ito sa campus. Gumanti ang hayop at kinagat sa paa ang gwardya. Kaya dinakma niya ito at inalis sa lugar. Sumang-ayon ang pamunuan ng eskwelahan sa face-to-face meeting kasama ang Animal Welfare Group at iba pang sangkot sa pangyayari sa Miyerkules, May 6. Nangako rin itong makikipagtulungan na mapanagot ang may sala base sa ebidensya.
1: Naniniwala ang isang batikang abogado na pwedeng sampahan ang reklamong plunder o pandarambong si Vice President Sara Duterte kasabay ng paggulong ng impeachment process. Isang people's court naman ang itatayo ng mga organisasyon para mas maintindihan ng publiko ang proseso at mga argumento sa paglilitis sa Vice Presidente. Nagpapatrol Jervis Manahan.
20: Sa tingin ng batikang abogadang si Atty. Lorna Capunan, matibay ang mga ebidensya para sa posibleng plunder case laban kay Vice President Sara Duterte. Aniya, higit pa sa sapat ang mga ebidensya inilatag ng Anti-Money Laundering Council para kasuhan ng bise ng pandarambong. Ayon pa kay Capunan, pwedeng sabay na gumulong ang prosesong impeachment at ang pagsasampa ng reklamong plunder sa Office of the Ombudsman laban kay Duterte.
21: A criminal case for plunder, what is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment pa sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, meron rin penalty ng permanent disqualification.
20: Bukod pa rito, pwede rin isulong ang hiwalay na forfeiture proceedings para ipabalik ang 73 million pesos na ginastos ng vise na disallowed o hindi pinayagan ng Commission on Audit. Samantala, isang malawak na People's Court ang sisimula ng ilang civil society groups para i-monitor ang posibleng impeachment trial laban sa pangalawang pangulo.
22: So pare, yung tinatayo namin impeachment court na bubuuhin ng tatlong obispo, no? Baka sumali pa yung kardinal at mga akadim, no? Mga profesor sa UP at Ateneo at saka PUP, may taga-UST rin. At yung mga student leaders.
20: Layo ng People's Court na maging tama at maintindihan ng publiko ang paglilitis at ang mga argumento dito.
22: Ang objective nito, ihanda yung tao sa anumang mga eventualities. At yung galit nila ay malagyan ang direksyon.
20: Bukas, May 4, inaasahang isasapinal na ang committee report ng House Justice Panel, kaya nalalapit na ang debate at pagboto sa plenaryo. Ayon kay Justice Committee Member Terry Ridon, posibleng magsalita dito si Davao City Representative Paulo Duterte.
0: Ang in-expect ko namin next week, ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings.
20: Sabi ni Ridon, walang katotohanan ang mga alegasyon ng kapatid ng bise na pinepwersa ang mga mambabatas na bumoto pabor sa impeachment.
0: The votes will come, particularly yung po minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President.
20: Tinangka ng ABS-CBN News na kunin ang pahayag ng kampo ng bise, pero wala pa silang tugon. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Pinumpirma ng Malacanang na aprobado na ang mahigit isang linggong biyahe ni Vice President Sara Duterte sa limang bansa hanggang May 15. Matatanda ang unang humiling ang vice-presidente ng leave of absence mula April 23 hanggang May 15. Pero nang inaprubahan ito ng April 22, binawi niya ito dahil last minute na umano ang pag-aproba ng palasyo. Nakasaad sa unang sulat ng bise sa nabibiyahe siya sa The Netherlands, South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. Kinumpirma rin ng palasyo na otorisado ang pagbiyahe ni VP Sara habang naka-leave of absence at walang budget o pondo ng gobyerno na gagamitin dito. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang tanggapan ng pangalawang pangulo sa pag-aproba sa kanyang biyahe.
1: May bago nang may hawak ng korona ng Miss Universe Philippines. Wagi ang pambato ng La Union na nanaig mula sa 50 kandidata ng Miss Universe PH competition. Sa pagpapatrol ni Diane Castillejo.
3: On this stage, a new Filipino will rise to conquer the universe!
5: Bongga ang opening number ng 50 kandidata kasama ang aces of P-pop na BGYO. Suot ng beauties ang electric blue outfit at ipinamalas on stage ang matagal nilang inensayong sayaw. Ang drag queen na si Marina Summers ang host ng MUPH 2026. Mula sa 50, inanunsyo agad ang top 30. Diretso ang top 30 sa pagrampa sa swimsuit round. Patalbugan ng beauty, suot ang puting two-piece at may makulay na vinta-inspired sarong. Hataw ang girl sa kanya-kanyang stilo ng pagrampa at pose. Sunod naman umusad ang top 15 na nag-transform ng rumampa sa kanilang evening gown. Pinakamalakas ang sigaw para kina Bea Windorski ng La Union na naka-brown beaded low-cut gown. Kay Miss Baguio Roxy Bayen, suot ang pink and black gown. Patok din sa audience ang flowy gold gown ni Miss Pampanga Alison Hetland. Agaw pansin si April Smith ng Cebu City at gown ni Miss Cebu Province Nicole Borromeo. Hanggang isa-isa ng pinangalan ang pasok sa top 7. Sina Miss Sultan Kudarat, La Union, Cebu City, Tarlac, Taguig, Cebu Province at Pampanga. Diretso sa Q&A ang finalists.
23: Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage?
5: Iba-iba ang atake sa sagot.
24: The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life.
25: Our country is going through a crisis right now. We will always soar twice as high.
26: I do understand that we Filipinos

0: Did you hear something else?
1: I was kind of zoning out, so when Mr. Locke said to me, "No, it's you," I was like, grabe. This really is a dream come true. I still feel like I'm dreaming. If you could see in my reaction, I couldn't quite believe it. So thank you to the Miss Universe Philippines organization.
2: Lubos ang pasasalamat ni Bea sa lahat ng sumuporta sa kanyang journey. Next target ang Miss Universe crown sa Nobyembre. Anim na buwan pa bago ang laban ni Bea Wendorsky sa Miss Universe sa Puerto Rico. Pangako niya mag-e-ensayo pa siya ng todo para makuha ang panglimang korona ng Pilipinas mula sa Miss Universe. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
3: Mga pananim na nabagsakan ng apo mula sa Bulkang Mayon na tuyo, pinagkukunan ng tubig ng mga residente, apektado rin. Miyembro ng Atenito Coalition, matagumpay na nakapag jet ski at nakapagtirik ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Weekend.

0: Tukoy na ng Manila Police District ang lalaking nanapak sa isang pulis sa kasagsagan ng protesta ng mga grupo ng manggagawa sa Calo Avenue sa Maynila noong auno ng Mayo o Labor Day. Ayon kay Police Major Philip Ines, tagapagsalita ng MPD, bukod sa pagkakakilanlan ng naturang lalaki, nakumpirma nilang siya rin ang humablot sa cellphone ng isang police intelligence officer na kumukuha ng video sa lugar. Na-discovery ring sangkot din siya sa September 21 rally sa Mendiola noong isang taon na nanakit din ng pulis. Kabilang sa mga isasampang kaso sa kanya ang direct assault to a person in authority, physical injury, robbery at paglabag sa Batas Pambansa 880. Mariin ding kinundina ng National Police Commission ang insidente. Ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Calanisan, hindi nasusukat ang diwa ng protesta sa lakas ng sigaw, kundi sa disiplina ng pagkilos. Hindi anya kasama sa ginagarantiyang karapatang maghayag ang pananakit sa mga pulis.
1: Minintay natin yung maximum tolerance, yung pinakamataas na antas na pagtitimpi. Pero hindi naman ito katanggap-tanggap na para sakta natin at pagbumuray natin yung mga pulis. At pinakita natin yung pagiging professional natin at disiplinado.
2: Nangamatay ang ilang alagang hayop habang natuyo ang mga pananim dulot ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Nag-inspeksyon na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Ginobatan at Kamalig para tutukan ang clearing operations sa mga daan na nabalot ng abo. Nagpapatrol, Vince Villar.
3: Makapal na abo ang sumalubong sa mga motorista papasok sa Barangay Suwa, Kamalig, Albay. Isa ang barangay sa apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang kalsada mistulang binuhusan ng semento sa kapal ng abo. Kanya-kanyang linis ng bubong ng kanilang bahay ang mga residente para maalis ang abo. Kung hindi kasi aalisin, delikadong bumagsak ang mga bubong dahil sa bigat ng abo. Ang iba naman, pilit sinasalba ang mga aanihing palay na nabalot din ng abo. Problema ng mga residente ang malinis na tubig inumin matapos maapektuhan ng abo ang kanilang pinagkukunan ng tubig.
4: Kailangan talaga namin dito ng tubig. Wala kaming tubig. Yung tubig namin yan, inasahan namin yung tubig sa ulan yun. Ang dumi-dumi na magamit.
3: Sa barangay Anuling, nanlumo ang ilang magsasaka matapos mamatay ang ilang alagang hayop. Ayon kay Kamalig Mayor Caloy Baldo, 5 kalabaw at 2 baka ang naitalang namatay dahil sa abo.
5: Nasuffocate na din yon kasi hindi din kakayanin yung sobrang kapal ng abo.
3: May mga senior citizen at mga bata rin na may hika ang inilikas muna dahil sa abo. Ayon kay Mayor Baldo, hindi pa nila mapasok ang ilang lugar sa Mayon area na sakop ng kanilang bayan para mamigay ng food packs.
5: Supposedly mamayang hapon, mamibigay na kami. Hindi pa nila in-advise kasi makapal pa ang abo.
3: Sa Miisi, Daraga, Albay, may ilang hayop din ang namatay dahil sa abo. Problemado rin ang mga magsasaka dahil hindi lang abo ang bumagsak sa kanilang taniman.

0: Hanggat bumisita si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan para matutukan ang clearing operations at flushing operations sa mga bayan na nabalot ng amo.
1: Kailangan natin tanggalin kasi kung tatabi mo yan, itigas lang yan.
0: Pinabubuksan din ni Dizon ang mga drainage na posibleng nabarahan ng amo. Maging ang DPWH Orsogon ay tumulong na rin sa paglinis ng abo sa Ginubatan, Albay.
2: Sa ngayon, at nakapag-report na sa atin, hindi lang dito sa Ginubatan, more than halos 50 barangays na ang affected. May mga malalayo pa. Pero asphalt lang ito, ha? Hindi naman ito lahat. Kaya kailangan lang maglinis tayo. And hopefully, hindi na sumunod ulit ng ganong kalaki.
0: Samantala, nakapreposisyon na rin ang food and non-food items ng DSWD Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa Albay na apektado ng ashfall. Higit 300,000 family food bags at libu-libong ready-to-eat food boxes at non-food items ang nakahanda ng ipamigay sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng bulkan. Naipamahagi na rin ang ahensya ang nasa 11.3 million pesos emergency cash transfer sa mga pamilyang nananatili sa evacuation centers. Vince Villar, ABS-CBN News.
3: Magde-deploy ang Philippine Coast Guard ng mga eroplano at barko para itaboy ang namataang apat na Chinese research vessels na nagsasagawa ng ilegal na aktibidad sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ngayong linggo. Ayon sa PCG, ang mga barkong nabanggit ay nagsasagawa ng marine scientific research nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga ito, ang Shangyang Chong 33 na namataan sa layong 140 nautical miles sa hilagang kanluran ng Rizal, Palawan. Ang Xi'an 1 na namataan 180 nautical miles sa kanluran ng Itbayat, Batanes. Jiaging na nakita naman sa layong 88 nautical miles sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. At ang Zhuhaiyun na namataan 102 nautical miles sa hilagang kanluran ng Bajo de Masinloc. Sadya umanong pinatay ng mga naturang Chinese vessels ang kanilang automatic identification system para hindi masubaybayan. At natuntun lamang ang mga barko gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada. Ayon kay Rear Admiral Jay Tariela, hindi papayagan ng Pilipinas ang anumang pananaliksik na lumalabag sa ating soberanya at karapatan sa dagat.
4: Tuloy ang suporta sa isa't isa ni Donnie Pangilinan at Bel Mariano kahit pansamantalang magpapaalam ang kanilang love team pagkatapos ng kanilang pelikulang Tayo sa Wakas. Samantala, excited na para sa bagong seryeng Love is Never Gone si Joshua Garcia, habang personal namang humarap sa ticket selling ng kanilang upcoming movie sina J.M. Ibarra at Fiang Smith. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
5: Emosyonal sa media conference sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Nagpasalamat sila sa isa't isa habang pansamantalang pinipili na ipahinga ang kanilang love team. Inanunsyo ng dalawa na ang romance drama na Tayo sa Wakas ang huling proyekto nila bilang magkatambal sa ngayon.
6: I'm just so blessed that I got to spend these last years with you. Yeah, I wouldn't have it any other way. Thank you.
7: I just want to say thank you. Thank you so much for the journey, for just being there, for the support.
5: Ibinida ni Donnie ang growth ni Bel, habang proud naman si Bel kay Donnie bilang artista at bilang individual.
6: If they ask everyone here, you know, Kuya Epi, first, you know, Inconvenient Love is Banner first series, but I've really seen you grow since day one, since we've met. And I will always look up to you, not figuratively, but...
7: I respect you so much, and ngayon pa lang, ang layo mo na, pero malayo ka pa. And I'm just so proud of you, and I'm so proud of the man you are now.
5: Nilinaw ni Donnie, mananatili ang kanyang suporta para kay Bel.
6: We may not be working with each other in the near future, but I'll always be here.
5: Sa sentro sa kwento ng dalawang taong nagmahal, nasaktan at naghanap ng sarili, ang pagbibidahang huling proyekto sa ngayon ni Donnie at Bel ang Tayo sa Wakas.
8: Simply put, it's a journey, no? Of two people who loved got hurt and eventually found themselves and found love again. Just like how I envisioned all of my films, that you come out of the cinemas wanting to love and loving life again. So no matter how it started, no matter how pangit the journey was, at the end of the day, we always choose love.
5: Mapapanood na ang tayo sa wakas sa mga sinehan sa May 27. Samantala, excited at puno ng pasasalamat si Joshua Garcia sa kanyang latest project kasama si Ivana Alawi, ang Love Is Never Gone.
9: Tulad na lagi ko sinasabi, I'm really excited, hindi lang para sa akin. I'm excited for everyone, sa mga cast member ko kasi hindi lang ako yung naghihirap dito eh.
5: Isa rin sa mga pinaka-inaabangan ang pagbabalik niya sa action scenes.
9: Every time bumabalik ako sa action, na-enjoy ko siya. And hindi rin naman ako babalik kung alam kong hindi rin ako mag-enjoy.
5: Pag-amin ni Joshua, hindi biro ang paggawa ng action at bilib siya sa mga sanay na sa genre. Mapapanood ang Love Is Never Gone sa Prime Video simula May 8. Pinilahan naman ang advanced ticket selling ng pelikulang Almost Us na pinagbibidahan ni na JM Ibarra at Fiang Smith sa mga larawan at video na ibinahagi ng Regal Entertainment. Makikita ang dalawa na nagbenta ng tickets. Dahil sa malakas na suporta ng mga tagahanga, hindi bababa sa dalawang screenings agad ang nasold out habang isinasagawang advance selling. Inaasahang mas nadami pang manunood sa paglabas ng pelikula sa mga sinehan sa buong bansa sa May 6. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
4: Libo-libo dumagsa at nakihataw sa OPM Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Kapit na mga motorista, eto na ang busina sa Petronio. Matapos ang ilang linggong rollback, tataas na muli ang presyo ng diesel at gasolina sa Martes, May 5. Ang estimate na taas presyo sa diesel, piso hanggang 2 piso kada litro. Ang gasolina, 3 piso hanggang 4 na piso ang dagdag presyo kada litro. Ang kerosene may bawas presyo na 250 hanggang 350 kada litro. Ilan sa mga dahilan ng oil price hike ang tensyon pa rin sa gitnang silangan. Ang patuloy na banta ng blockade o pagsasara ng Strait of Hormuz, paghiwalay ng UAE sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, at ang patuloy na paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Ligtas na nakarating sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan ang Atin Ito Koalisyon para sa ika-apat na civilian mission nito sa West Philippine Sea. Ayon sa kanila, ito ang kauna-unahang civilian mission na lumayag at tumapak sa isla. Nagpapatrol, Francis Orsio.
1: Simple ang pamumuhay ng nasa 400 residente ng lampas 37 ektaryang isla ng Pag-asa sa bayan ng Kalayaan sa Palawan. Hindi kalayuan dito, tanaw ang mga sasakyang pandagat ng China. Ilan sa mga ito, 3 hanggang 10 nautical miles lamang ang layo mula sa isla. Pasok sa loob ng 12 nautical mile territorial waters ng Pag-asa Island. 2003 pa o mahigit 2 dekada nang naninirahan sa islang ito ang mangingisdang si Obnor. Pero mula anya 2016, nahirapan na silang mangisda ngayon sa sariling tubig.
2: Malaki talaga ang epekto sa mangingisda natin dito. Pero kung naman yan eh, dati-dati naman wala naman yan sila eh. Since 2017, the pag-upo talaga ng isang presidente natin, doon talaga sila naging agresibo. Noong time na yun, hanggang ngayon.
1: Dagdag pa niya, labis na naapektuhan ang dami ng kanilang huli dahil hindi na sila makalayo sa isla para mangisda dahil nga sa mga Chino. Nararapat lang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa sarili nitong teritoryo at jurisdiksyon kahit pa may nagsabi anyang isuko na ang Kalayaan Island Group na kinabibilangan ng Pag-asa.
2: Hindi yun patriot sa kwan, hindi yun talagang makabayan, hindi tapat sa bayan yun. Gusto ko lang talaga kwan, ipagtanggol ito. Atin naman ito eh.
1: Malugod na sinalubong ni Obnor at mga nakatira sa Pag-asa ang pagdating ng ika-apat na civilian mission ng Atin Ito Koalisyon sa West Philippine Sea gabi ng Sabado. Kinaumagahan ng Linggo, matagumpay at ligtas na tumawid sa kalapit na Sandy K o Pag-asa K2 si Akbayan Representative Dada Kiram Ismula at itinirik ang bandila ng Pilipinas. Ito'y kahit sinundan-anya sila ng mga barko ng China. Dito rin isinagawa ang jet ski ride na pinangunahan din ni Ismula. Ayon sa Atin Ito Koalisyon, simbolikong pagtindig ito sa karapatan ng mga Pilipino sa Kalayaan Island Group at West Philippine Sea. Sila na rin anila ang tumupad sa napakong pangakong jet ski ride noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa concert ng Atin Ito Koalisyon na nilahokan ng music artist na Moro Beats, isa sa mga inawit ng grupo ang teritoryo na tumatalakay sa pagtindig sa karapatan ng mga Pilipino sa teritoryo ng bansa. Nagsagawa rin ng koalisyon ng serbisyo medikal at namahagi ng pagkain, bigas at school supplies para sa mga estudyante at petrolyo para sa mga mangingisda. Isa sa naabutan ng tulong ang mangingisdang si Larry na aminado ring nabawasan ang oras ng pangingisda dahil sa mahal ng diesel na gamit nila para mapaandar ang makina ng bangka.
3: Yung isda namin dito kasi napakamura, hindi sasapat doon na sa presyo ng gasolina ngayon. Napakamahal na po ng gasolina, kaya po kami nagpapasalamat sa mga tulong na binibigay sa amin.
1: Kinilala ni Kalayaan Mayor Beltzazar Alindogan ang kahalagahan ng pagtuntong ng civilian mission sa isla at ng kanilang ipinaglalaban.
4: Ito ay makatulong sa ipinaglalaban natin at naririnig natin na talagang tatayuan natin yung ating soberenya dito sa Municipality of Kalayaan, hindi lang sa West Philippines.
1: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay na ika-apat na civilian mission ng Atin Ito Koalisyon sa Pag-asa Island. Ayon kay retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patunay ang matagumpay na paglalayag at pagtatanim ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay o Pag-asa Cay ng matibay na diwa ng pagkamakabayan ang mga Pilipino. Higit anya sa simbolikong hakbang, isa itong matapang na paggiit ng ordinaryong mamamayan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kumpiyansa naman ang mga taga-isla ng Pag-asa na sa tulong ng mga nakikiisa sa pagtindig sa kanilang laban, mas mapagtatagumpayan nila ang tunay na mapagpalayang kinabukasan. Francis Orsio, ABS-CBN News.
5: Buhay na buhay ang Original Filipino Music o OPM sa Jam Pack na Music Festival sa Clark, Pampanga. Sa unang araw ng Music Fest, aabot sa 80,000 ang nakikanta at nakihataw sa hits ng iba-ibang bigating Pinoy artists. Live mula sa Clark Global City sa Pampanga, nagpapatrol, Gracie Rutao. Gracie, gaano karami ang festival goers sa day 2?
6: Sen, kanina pang hapon nagsimula ng tumagsak ang napakaraming tao dito sa concert grounds. Kahapon nga, halos mapuno ng mga music lovers ang Clark Global City sa unang araw ng Aurora Music Festival, kung saan tinatay ang higit 50,000 ang nakiparty para tunghaya ng performance ng mga biggest names sa OPM. Main performances, pinainit ng mga DJ ang crowd sa Clark Global City na agad nagpasigla sa festival atmosphere. May ilang naiyak nang kantahin ng Four of Spades ang mundo. Damang-dama rin ang emosyon sa performance ng Ben and Ben para sa kanilang awiting Saranggola. Nakijam din ang mga nanood sa set ng December Avenue at sa kilalang bugot songs ni Army Milyare. Lalo pang nagliyab ang entablado na magtanghal ang Kings of P-Pop SB19 sa kanilang worldwide hit na Gento na sinabayan pa ng fireworks display. Pero hindi naman nakapag-perform si popstar royalty Sarah Jeronimo matapos payuhin ng kanyang doktor na magpahinga pagkatapos mag-ensayo. Humingi sila ng paumanhin sa organizers at sa kanyang mga taga-suporta. Bukod sa bigating performances, dinagsari ng iba't ibang food stalls, games, product booths at mga atraksyon gaya ng hot air balloons. Sa 5th taon ng Aurora Music Festival, isa pa rin ito sa pinakamalaking music fest sa bansa na patuloy na naghahatid ng world-class OPM acts.
7: Ng festival, muling aapak sa stage ang SB19 at ang Four of Spades. Kasama ang Sex Bomb Girls, ang parokya ni Edward Kamikaze at ang nagpe-perform ngayon dito sa likuran ko na si Kitchy Nadal. Paalala naman sa mga hahabol, magsuot po ng mga preskong damit at uminom ng maraming tubig dahil sa inaasahang init ng panahon. Zen?
5: Ingat at enjoy kayo dyan. Maraming salamat sa iyo, Gracie Rutao. Why not? Tama ba yung pagkakaalam ko? Alam ko may parang may tourism activities din sa Pag-asa
8: Sana
5: Island.
8: Sana magkaroon. Pwede.
5: Oo. Kumbaga, yan ay isa sa mga ine-explore natin dyan. Dahil, atin yan.
8: Atin yan.
5: Yes.
0: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayanin.
5: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

0: Okay, ang topic na po nato karon mga pinanga. Bahin sa Spice Up Your Health, The Medicinal Power of Everyday Spices. Kabalo ba taon sa mga benepisyo aning mga lamas? Lamas-lamas lang ni kinabuhi pero usa ni sa mga fundamental sa kaayuhan sa tuang lawas. Ngano man ang mga lamas gi-considered nga natural medicine or natural nga medisina. Dili lang ni sila flavor enhancer. Dili lang ni pampalami sa pagkaon. Pero naa siya ay mga biochemical stimulators. Mga tig-activate sila sa tuwang digestive enzymes. Ang atong lawas manggod na mong utay digestive enzymes. Mupa-improve na sila sa blood flow ang mga biochemical stimulators. O mupa-balance po sa atong hormones. For example, kining luya. Gitawag na siya pampainit sa lawas. Pero ang luya, kung pag-inom ni mo, mag-ubo-ubo ka, unya mag-hapdos, mag-aslom, imong kutu-kutu, but pasabot na sobrahan na kagamit sa luya. Stop na ni mong luya. Then, how about yung ahos? Garlic. Kabalo ba mo mga pinangga nga ang garlic makapalimpyo ni sa atong dugo o sa ato ang mga kaugatan? Mauna nga, dapat kabalo taon sa ang paggamit ani nga mga lamasa. Ang turmeric, aning luyang dilaw or dulaw, mutabang po ni siya og pa limpyo sa tuwang atay. Pero bantayan lang po nato nga di ta masubra gamit aning dulaw, kay pwede po ni siya makapadaot sa tuwang atay. Okay. So pareha bitoan ang tubig. Ang tubig nindot sa lawas pero masubrahan po ta, pwede po malumos ang tuwang kidney sa tubig nga ato ang ginainom. So dapat kabalulan ta unsay pamaagi nga mahimong balance lang gyud o insakto lang gyud ang atong pag-intake aning mga lamas. The Asian Journal of Functional Foods report sa 2024 nga ang mga hamtong nga nag-regular gyud nga nagkaon aning ahos, butang na to ang uban 3 times a week, ang uban once a week, ang uban kada adlaw. Kay pwede mo gano'n siya isagol, di ba? Sa itong mga salabat ba, or sinigang ba, or tinola ba, kaning luya. Kay kaning luya manggod, makatabang gano'n siya for digestion and immunity. Pagsulay gano'n mo o paggisaan ng tulo, kaning luyang dulaw, kaning luya ng halang o ahos. Imo na siyang ibutang sa, or lutuon sa coconut oil or virgin coconut oil. Murag imo siyang gisahon. Unya, pag tama-tama lang, wala ray 10 minutos nga imong or 5 minutos nga imong gigisa-gisa. Imo na siyang ibutang sa ref. Unya, kada kaon nimo, pwede nimo na siya ibahog-bahog. I-appeal nimo siya sa imuhang mga pagkaon. Situate, ang imong gihimo, 20 kaadlaw rata na kutob, ilisin na po na siya. Unya, labi na kung i-ref yun na siya or nakasirado yun pag-ayo nga walay hangin makasulod nga sudlanan or botilya nga imuhang gisudlan anang imong gigisa nga ahos, turmeric or luyang dilaw or ogluya. Kanang tulo mga pinaga. Kana siya, makatabang na siya for better absorption. No? Makatabang ni sa mga gikabuhi, makatabang ni siya sa mga nagbutod ang tiyan. Pwede na siya adlaw-adlawan bahog-bahog. Sa isa ka adlaw kausa, pwede ka mo gamit anak pinaga. Hinumdumi, pag di ka ginabutdan, unya, insakto kay ang imuhang kondisyon sa imong tiyan. But pasabot na kay better digestion. Pag na kay better digestion, dili mo taas basta-basta ang imuhang kolesterol, ang imuhang triglyceride, ang imong blood sugar level, ang imong blood pressure, dili basta-basta na mo taas mga pinangga. So ang question, kinibang mga spices nga atong gisgutan karon, makatabang ba ni sa ako ang mood o energy kada adlaw, Dok Bri? Yes, kaayo. Labi na ang imuhang pagpabukal ana, ang imong paggisa. Hinay-hinay nga kalayo, ayaw tong kusog kay nga mag-aso-aso, ayaw. Para ang iyang aroma o ang iyang active compounds magpabilin. So, kana siya, kanang iyang mga active compounds niya. Mao na siya makapa-stimulate, makapatabang sa tuang nervous system o mupa-release na siya sa endorphins. So, mo feel good jud ka. Kaya ka na manggong mga spice ha. Kanang mga lamasa. Ahos, luyang dilaw o luya na siya active compound nga makapa-release sa endorphin, happy hormone. So, kining ginger, turmeric, makatabang niya sa mga fatigue, no? Kapoy ang lawas. Mupa-improve po niya sa oxygen delivery, paingon sa tuwang mga selula. So, himuan niya siya nga kining pwede niya mo siya ibahog-bahog. Pwede niya mo siya mga dressing-dressing sa mga salad niya mo. Sa imong kanoon, pwede niya mo siya ibahog-bahog. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ni Melissa Montayre, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, manggod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan magod siya side effect. Nangyata ko og alternative, nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, magod na effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience consistently for 2 months. Nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, tanan nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nining nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Pag-take ko sa kanang bulong, mag-isa na katuwig, sobrang dara nagbalik kanang akong lawas. Makahilak ko po dyan kanang akong gibatiyag dyan. Sulod dyan tatlo katuwig. Nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod dyan X Makabuhay, dugay na ko siguro na wala. Pero karon na pasalamat ko kay nagbalik na kanang akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay nagdugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina na bulong. Salamat na sir.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: So, Doc, unsa man ang mga medicinal or mga medicinal compound aning luya, dulaw o ahos. Ang dulaw na nasay curcumin, ang ahos na nasay allicin, ang luya na nasay gingerols. Kini nga mga compound mao ni siya ang mo-stimulate sa enzymes diha sa tuang tiyan, digestive tract. Mao ni siya makapa-enhance, makapa-improve sa daloy sa dugo og mo-regulate sa hormones. So sa ato pa, kung naakay prostate problems, naakay hormonal problems sa mga babae, ang ilang regla problemado, naakay PCOS, naakay mga ovary problem, hubag-hubag sa imong matres, naakay breast cancer, naakay bukol sa suso, kana siya, usa sa mga hinungdan magud-ana, mga hormonal problem. So, mag-gisa ka ani, mao ni imo ibahog kadadlaw. Timan ni gito, ilista gyud, himo agyud, ayaw pagura ang ahos while nag-prepare ka ani, pag-gisa ni mo ani. Dapat golden brown lang. O niya, ang mga ang kalayo, ngayon mong ipabukal ani, dapat hinay lang po. So, ang oil, ang coconut oil, virgin, especially ang virgin coconut oil, yun ang gamita. Ayaw tong lanas lubi, ayaw tong mga coconut oil nga pang prito-prito. Ang imong gamiton, virgin coconut oil. Mauni mo hang igisa, so daghan-daghan ang oil, tama-tama apod kadaghan ang luya, ahos, og dulaw. Oh, inom ka kadaadlaw, ana. Ang study nga nakita sa Asian Journal of Functional Foods, kasi kani mong ahos, luya o dulaw, gitawag ni silag mga functional foods. Matawag po silag natural nga mga medisina or non-drug medicine or natural medicine. Tungod kay mo-promote siya og healing, pinaagi sa iyang bioactive compounds. Although dili siya synthetic chemicals, dili siya mo trabaho sama sa pharmaceutical drug, but it still has therapeutic action sulod sa ato ang lawas. Gitawag siya functional food nga naa siya'y pharmacological properties. No, nganong functional food tungod kay pagkaon siya nga mo nourish og mo suporta sa kinabuhi. Onya mo ayo pud siya tungod kay naa siya'y mga compounds nga mo fight against infection and inflammation. So, pahibalo lang ha sa mga pasyente nga tag-as kay mga blood pressure. Unya, muundang silang mga maintenance kay mag-ahos-ahos na lang. Okay raman na pinangga kung mag-ahos-ahos ka, unya, imong gi-check imong BP kada adlaw, unya, normal. Unya, sa imong pag-check si imong BP taas man, ayaw gito kundangi sa or ayaw sa kundangi, hanto dili i-recommend, i-advise imong doktor nga undangan. Kita pod nga mga tagtungon, magtuon jud ta og healthy lifestyle, kay nakita man nato sa pagtuon nga pag may nahinay nato og tuon, i-practice ang healthy lifestyle, ang mga balaod sa lawas, labi na likayan nato ang mga pagkaon nga dapat likayan, maghinay-hinay pod og kan normal ang ato ang blood pressure. So maabot jud ang time nga ang imong mga maintenance karon ma-adjust ra jud na siya. Na may daghan nga mga nag-maintenance nga lifetime na gud sila, no, tungod kay ang usar gud hinungdan ana nganong lifetime na sila, kay wa nila manggud usba ang ilahang mga wrong lifestyle, mao na nga lifetime pud sila. So siguruhan lang sa mga nag-lifetime nga dili magkadaghan ang inyuhang mga maintenance, no, kay kung magkadaghan na pud pasabot, nagkaroon siya og mga hinahinay nga komplikasyon ang imuhang lawas, ang imong sakit. Ang hinungdan, tungod ba sa maintenance? Number one, daily. Tungod sa lifestyle. Ang maintenance, igor na tigpugong. Pero ang maintenance pod nga, dili pod mamao or dili pod masabayan og healthy lifestyle, pwede pod na siya mo padaot. Mabitaw na ana sila gitawag ng mga side effect. Mao na importante gyud pinangga, lifestyle gyud kay ang hypertension, ang sakit nga taas o blood pressure, ang hinungdan ana is lifestyle disease, no? Hinungdan na siya, nabilong na siya sa sakit tungod sa mali nga naandan nga mga kinaham. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 & 1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 & 1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Emma
2: Kumay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang yung mga tao mag-baby, ay anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
4: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: It's Emma Kumay.
1: Basta healthy, happy.
0: Magbilin tag kasabihan mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Discipline is choosing what you want most over what you want now. Ang pagdisiplina mao ang pagpili sa usa mga butang nga imog yung pinakag kinahanglan kay imong gipili lang tungod kay maura pud ni ang imong gikinahanglan karon. So dapat na adtay pagpugong nga kung ang imong buhaton karon kabalo ka unsa epekto ana, makadaot ba pero lami man, no lami makalingaw pero makadaot, dili ka makauswag sa unahan, murag ang imong kabutonon sa kinabuhi murag madelayed kung imong ning buhaton, murag dili siya makasuporta sa imuhag yung kabutunon o damgo sa imong kinabuhi. So natay mga kagana, natay mga pagpili matag-adlaw, pero see to it na kana nga mga pagpili relevant sa imuhang long-term nga handom. Kana every small step you take in silence is preparing you for a bigger victory in the future. Natay mga ginagmaybaya nga mga decision. Pero pagka na ang ginagmay, consistent lang, hilom ra na kaayo pero dako ang iyong epektuan na alang sa kaugmaon. Ang Philippine Journal of Psychology, niya itong 2023, ilang gipublish nga, ilang nakita nga ang mga tao nga nagka-practice gyud matag-adlaw og self-discipline habits. No? Sama sa journaling, nagalista siya unsay angay niyang buhaton, nagalista siya sa mga experience niya, natunaan niya, iyang ginalista ang iyahang pangayoon sa Ginoo, iyang ginalista ang mga gipasalamatan niya anang adlawa. O niya, kanang naa sila yung mga discipline habits, naga baklay pa sila every morning, naga tulog yun pa sila sa ilahang oras nga tingkatulog. Nakita dito na sila'y 22% higher stress tolerance and better overall mood stability than those with irregular routines. Kana bitang wala kay regular nga routine, ang imuhang mood ana dili daw stable eh. Dali ka ma-upset, dali ka mahiubos, dali ka masuko, ma-irritate, magbalin-balhin ka, dili ka stable. Ha? Bantayan dyan nato na siya. Pero na kay ginahimo nga habits, no? Nagalista ka, naga-planning ka, naga-exercise ka, nagabasa ba ka, nagatuon ka. Every day na ka ilista unsa nga mga habit nga imong buhaton nga pag kini ang imong buhaton. 80% ang effect ana niya, mauni siya, maubana siya. So, imong pangutan-on imong kaugalingon unsa nga habit pag kini akong buhaton after 3 to 6 months maingon ni ani ko. No? So ingon ni ana. Sa Department of Health Promotion Bureau nga survey, 34% sa mga nagtrabaho nga Filipino ang gireport nga naa sila'y 7 hours of sleep o naa sila'y mga daily quiet time. Naa sila'y panahon nga mamalandong, magbasa, mamalandong sa kaugalingon, mag-ampo. 34% lang, ha? Sa mga working Filipinos, 34% lang. So, kini sila nga nagabuhat ani, mas panagsara sila labdag ulo. Onya mas 18% lower anxiety level sila. But pasabot nga mas dili sila dali mabalaka. No, kalma lang ni sila. So ayan mga pinangga ha. Inunduman nato nga sa atong frontal lobe pag magdisiplina tas kaugalingon. Kanang ginapugngan nimo imong kaugalingon ba tungod kay kabalo ka unsa epekto ba? Onya kini di aing frontal lobe na to, kani bitang parte sa itong utok nga naas itong agdang, mao na siya ang decision and focus center. Mao na siya dihan nag-function nga maka-decision ka o maka-focus ka. Mas mahimo silang more active kung disiplinado ka o mapasalamaton ka. Mao na gingon sa anatomy. Natay gitawag amygdala. Kining amygdala, mao na siyang nag-control sa kahadlok og ma-stress ta. Pag nagadisiplina tas tong kaugalingon og mapasalamaton ta, iyang ikalma ni siya kining amygdala. Dili ni siya ma-hyper ba? Kaya mamungo ni siya itig-control sa kahadlok og ang stress. Mukalma ni siya basta disiplinado ta og mapasalamaton ta. So, timan i mga pinanggaha, pag ang imong frontal lobe, kanyang parte sa utok na naasay muhang agtang, pagka na ang active, mas lower ang imong cortisol. Onya mo increase ang imuhang dopamine o serotonin. Onya, ang imong utok magiging balance o mubati ka o fulfillment. Ipa-increase lang ang activity sa imong frontal lobe by self-discipline and gratitude. Imong i-disiplina imong kagalingon nga dili sige kaguol. Imong ipasalamat sa Ginoo bisag nawad-an ka og pare sa kinabuhi. Pasalamat sa Ginoo. Bisag nakautang ka, uy, nahinay man ang imong negosyo. Nahinay man imong income, nigamay man income or nidako ba imong mga responsibilities niya, imong income steady gihapon. Pasalamat sa Ginoo Lord. Salamat kay ani Lord pro tabangi ko Ginoo unsaon nako ni siya. So always naatay matag-adlaw na alang yun tay time para sa pamalandong. Mama nag-iingon sa Word of God, 1 Corinthians chapter 14, verse 40. 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Let all things be done decently and in order. Order, what pasabot? Order and self-discipline. Nag-reflect na siya og harmony in both mind and body. So, dili ni siya one click ha. Timanan na to nga i-training ni siya. Ang disiplina, ang pag-self-control, self-discipline is mahimo na siya pinaagig training. Atong i-train ang atong mga huna-huna nga ma-edukar gyud siya sa pinaka-highest education. Self-control under all circumstances strengthens every faculty of the soul. So, bisag unsang circumstance ha, unya, nagapugong kas kaugalingon, nabot pasabot ga, but pasabot ba nga di lang jud ka mohimo nga nakabalo ka nga makadaot sa imuha. Dili lang jud ka mohimo nga nakabalo ka, dili nimo mag-glorify ang imong creator sa imuhang kinabuhi. I hope naghantang natunaan mga pinangga sa gamay na tong oras ng pagbunuban. This is Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, ang grasya kalino sa Dios. Mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
1: Basta healthy, happy!
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
12: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Wellness Specialist and DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
13: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress at dunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas o panghunak-buna aron ikaw

0: L, maka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo, o sakit, kusubingan natural, lawas na optimal. Sa EXL, maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ay,
3: Aguas akong pamasada, pre, oy. Nangahuy akong tibok kalawasan.
4: Mau ba, pre? Gamitan ng Haplas akong ginagamit, pre. Ang EXL All-in-One Skincare Oil. Indot gamitul sa mga sakit-sakit sa kalawasan, pamaulog sa mga katul-katul.
3: Kung sisagul ang EXL All-in-One Skincare Oil, pre.
4: Doon na kinigdisisiti ka klase ng tanong herbal o spiso natural, pre.
3: Aumuding epektibo kayo na, pre. Kung sa baman yung ihulat, pre. Haplasin ako, pre.
4: EXL All-in-One Skincare Oil for skin allergy, anti-parasitic, anti-fungal, anti-spasm, and for mind relaxation. EXL All-in-One Skincare Oil.
0: May buhay sa makabuhay!
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Ay, at it's Elma
5: Basta healthy, happy!
6: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
7: The vibes!
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
9: Halina't magmakabuhay.
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: 101.9 FM Radio Davao.
5: 89.5
6: FM Radio Davnor.
7: Ka vibes.

Philippine Standard Time, Labo-Labo Time, alas 6:09. Welcome, welcome sa ato panagupan. Labo-Labo! Kini na sabi niyo kalagad sa kahanginan, Kid Libra! Live kita karon mahigala sa ato pag-broadcast. Dini sa 89.5 FM Radio Davnor. O gusab din ni sa Dakbayans Davao 101.9 FM Radio Davao. O 96.7 FM Radio Davao de Oro. Morning, good morning, good morning, good morning, kanyang tanan! Sa ato masuki ng ating paminaw nga nakaroon sa Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental. Davao de Oro, Davao de Lurtic, Ciudad de Davao. Ato mga kalabo-labo partners, kanakaroon sa mga kabukiran, mga kasapaan, naas trabahuan, o mga naas mga kaumahan. Naapil ato mga

tanan nga mga kaigsuunan, ha? Mga kaigsuunan nato mga tigpaminaw. Pakadali. Kay kining ako ang computer dere na ana po'y gusto nga muhak. Ha? Gisulaya nila, nagtuo sila dere. Bright na akong kauban dere. Nagtuo mo nga dili bright ng akong kauban dito sa Ciudad Stagum. Ang amo ang technical side sa main studio sa FM Radio Network. Si Engineer Soy Soy. Tuo mo ha, kamo mga hacker, daplin mo diha. Okay, basig. Sa man Soy, atong sudlan ni sila virus Soy. Para magtagam ni sila. Nanay nag-chat dress ko nga sir dili na ko makita imuhang live. Di ay. Kay na ako'y lakaw sayo paki shout out na lang ko sa kumpare si Jason. Si Roland Tungko. Di ay.

0: Sige. So, salamat kayo sa inyong pag-uban ng hitbeng tao. Di sila ka tanaw sa live. Kaya uban, dari dili ni mo sulod. Ayun, tanaw lang na sila. Dili na mo sulod kaya nagandag marites. Di po sila mo comment. Tanaw lang sila. Dili sila magpa-enroll dari sa live. May gala kay maulagi na. Kabalo ka. Labinag mga naa diha sa lugar sa Kapalong, naa diha sa lugar sa Talaingon, sa New Corilla. Ay mga uban diha nga, bawal mo tanaw sa live, kid, libunaw. Ay! Nay uban rin ang mga suko kong kid, libunaw ang mag-program. Dari gani sa Dakbayan sa Dabao, na ay barangay dari nga, nag-ingon ang kapitan, ayong tanaw ng kid, libunaw. Kay Antay Duterte. Ayaw! Akin sa maning kapitan, amigo, pagin na ako, na bestilan. Amigo, pagin na ito nga kapitan, ayaw tanaw, kidlibo na, ha? Ayaw tanaw. Kay, maka Antay Duterte. Bulok-bulok po din yung kapitanan. Bantay ka lang. Okay, imong gipugnan ang gitawag na itong freedom of expression. Bantay ka lang. Kay wabi ako nanubra dali. Although doon ay mga pipila ka mga broadcaster nga nanubra sila paggamit silang freedom of expression. Pero kinis kidlibo na ba'y wa ni nanubra. Kundili, tama-tama lang. Inyong gito ning upaw. Hapit na kumusuko. Good morning tanan. Nga mga na-address sa Facebook Live na to, ha? Ini mga utaw nga nakaroon diri sa tuag Facebook Live na diri si Ma'am Milly Rilampagos Kapala.
1: Good morning.
0: Sayo kini mo mata. Ang dagway ni mura pug mata. Mura bitog mata ni Inday Sara Duterte.
1: Ayaw!
0: Sayo kay ni mo mata si Ate Milly Rilampagos Kapala. Murag mata ng agila. But matuog ba pud gani? Mary Joy Crismondo Porminto, good morning, Sir Kid. From Igangon, Sawata. Ito mo diha kay giigang ako yung taon, gitugnaw ko dere.
1: Ayaw!
0: gitugnaw ko. Okay, magubitang tugnaw kayo. Huwag ako naligo ron.
1: Ayaw!
0: Si Lodina Alboris Ostero, good morning, Idol Kid.
1: Good

0: good morning, good morning, good morning, good morning sa inyo, hari. Sige. Kapi sa muna, kapi sa muna. Ay, basig na limungawan pa muna. Good morning! Alas size, this is size na mga kaigsunan. Lalo! Pizza 4 na taron sa bulan sa Mayo ha. Dali ra kayo ang pizza. Ito ay 2026. Sa mga nag-birthday karagodlawa, happy, happy, happy birthday! Happy birthday! Uy, may buntag di ay sa tanang mga amigo nako, ng mga membro sa Sincilionario. Ayaw! Unsa man kid, kanayin kuan? Kana bang katong mga kauban ako nga mga coins collector. Namay mga coins collector dere. Mayong pagpaminaw ninyo diha ako mga kauban nga nagpangga sa mga daang butang nga mahalon. Ina tug mahalon kay limang kag kanang piso nga karaan amo nang ginakolekta. Piso na ha? Pero ginapalit na mo nag 30. Ayaw! Mahalon. Mahalon. Amo nang i-frame. Niya mo ipakita. I-preserve na mo na para sa next generation makaingon sila mo din ay pisong karaan di ay pa. Ayaw! Og matiguang tamaig zone, maingon na sila mao din ni piso karaan di lolo. Lolo, mao din ni piso karaan ka ng 1972-1975. Ayaw! Nag-share dyan ko para makapaminaw ko mga silingan di sa Barangay Kabuyan, Sir Kid. Oh, salamat, salamat kayo. Good morning! Lodina Alboris Ostero. Sige, salamat kayo. Og Ronalyn Acario Susobrado, good morning. Good morning. Igun sa manimos Kunsihal Susobrado. Kato sa una pa si Attorney Jesus Susobrado og si Attorney Rachel Kunsihal Davao. Good morning, Sir Kid. Shout out ko sa tanang taga Concepcion, Mako Davao de Oro. Bao Mako Davao de Oro, labi na sa Pangahin Village. Minaw dere sa mga programa, galanog-lanog ka dere. Sige. Joseph Estrada, good morning. Good morning! Tanaw na siya dito sa PNPA. Mura po siya dibalik, may galag training pagkapulis. Ayaw! Dawat-dawat na lang diha, Joseph Estrada. Nga murag malapsan jog ka sa imuhang junior. Ayaw! Di man to basta-basta imuhang Joseph Estrada Junior kay PNPA cadet naman to. Ayaw! Dawat-dawat yun ta na. After 4 years, wala. Official na to. By Joseph Estrada Junior. Kitaan eh. Murag kita lagi mahimog sulugoon atong pataapohon na Joseph Estrada Senior. Ayaw! good morning na lang po ko diha ni Madam Gina Estrada. Di na to kaliptan. Kay basig di ta apilon atong pamahaw. Ayaw! salamat, salamat kayo ha sa inyo ang pagpaminaw diha. Derita sa mga hisgotanan, mga tigpaminaw. Pero magkamaot, pagpaminaw, ning ginakuan ron sa NBI. Kinig trabaho may gala sa NBI. Kinig si Matibag. Nga, matod pa may gala. Gi, kuan? Gi, sa tawag ka na, gi monitor, gi close monitor may gala ang mga personahe nga katubang duol-duol or mga suod, mga igsuon ni Vice President Inday Sara Duterte. Kalain po. Gumikan ko no sa mga pagpanghulga Kay ila dyan, gitinood, mahigala sa ilahang, kuan, katong ilahang mga hearing, ilang mga statements dito sa Committee on Justice, mga hearing mahigala nga plano nga assassination dito kang Pangulong Bongbong Marcos. Wadi salig ni si matibag po dito sa mga PSG. Nga nung monitoron man yun ni si kuan? Monitoron man yun ni mga close ng mga amigo ni Vice President Inday Sara Duterte. Siya magtuog din nyo di ay. Si Sara Duterte. Limang kong mga tanang mga suod. Pati may gala si Congressman Pulong Duterte. Doon na po yung mga nag-monitor or even Baste Duterte. Muna na na ba yun? Kadelikado mga igsoon ang atong Pangulong Bongbong Marcos. Murag sobra rapod. Di po ta gusto migala mahimong OE. Ang trabaho diha migala sa National Bureau of Investigation, pag-imbestigar mo diha tarong kay daghan pa kay mong imbestigahanan ba. Ayaw mo sige kay mahurot mo anak kadaghan barkada sa mga Duterte. Kadaghan sa mga suod, mga igsoon sa Duterte. Mga kuan man mga disinte man ang uban diha. Sometimes lang bahin nagpagawas po bigalag statement si former governor or sa grupo bigala ni former governor Arturo Chongki. Uy! Isip pagdipinsa mga igsoon pagpamatood nga matod pa nila dili lagi drug lord si Sammy Uy! Lalo! Okay, nahitabo man ko ni nga na meet sa mga higala ang pangalan ni Mr. Samuel Uy during sa hearing dito sa Committee on Justice nga ginganlan mga igsoon ni former Senator Antonio Trillanes nga drug lord ni si Uy. Pariha po sila kapilido, no? Governor Chongki Uy o kini si Sammy Uy. Pariha siguro nung parinti siguro na siya. Kaya matod pa ni Papa Gob Arturo Chongki Uy, kababata ko yan. Paano maging drug lord yan? Kababata ko yan. Legitimate businessman. Kana ha? Sometimes lang ba, hindi na po'y abogado. Retired ay. Retired justice. Limot ko sa pangan. Doon na po'y retired justice nga andam siyang muhatag siyang libre nga servisyo. Kung ugaling mo file o kaso, kini si Sammy Uy ngadto kang Antonio Trillanes. Ingon pa siya, dugay ko ning kaila, kababata ko ni, retired justice na ko during my time sa ko ang pagka-justice. Amigo mi ani, wala jud ko sukad nakadungog ni nakakita nga nagdruga-druga ni Samuel Uy. Mauna dia. Bagay. Motong kumbinsido po din nga former justice nga andam ko muhatag sa akong libre nga serbisyo. Daghanang ga. Kung ano? Daghanang ga. Gusto mo laban, may gala. Daghan pong gadumot ni Trillian. May pagpaminaw diha sa ato mga balikon ako, mga membro sa Sincilyonaryo. Nadia, may gala si Bro Luther. Kung amigo, Bro Luther Brillantes. Nagpaminaw po doon. Mga kaubanan. Daghan pa diha. Si Ma'am Divine. Minaw diha. Og si Ma'am Lian.
1: Good morning.
0: Si Ma'am Shuni.
1: Good morning.
0: Si Toto diha. Naghilot po na ko. Morning, morning. Si Duming. Sir Duming dia. Morning. Di na ko maisa-isa. Pasok Bedros Live. Para maisa-isa.

0: kato mga gusto mo hatag magalag reaction, sugod na mo dali. Pwede mo mag-comment diya sa Kidong Nyuda Libunaw Facebook. Pwede na mo diya. Ako anang Facebook. Pwede mo mo share. Pwede mo nga sa tawag ka na. Pwede mo mo comment. Mga greetings. Pwede mo diya. Pasok lang mo diya. Kitakaan ta mo. Ayla mo o kanang tawag. Ayla mo tawag kay Maputol ang ako ang live. Ha? Pwede rin mo diha kayo. Why problema diha? Bisan pa og kanyang mga trolls na gusto mo son. Ha? Wa ko'y problema kay bitaw ni programahan ni kita wag labo-labo. Wa ni kabado mahigala. Wa ni kaba. Nga mo sulod mo diha. Bisan pag mga komentaryo against me. Kira ko. Ha? Ito mga gustong musulod ha. Kay ang uban mga god, mga programa, gusto na nila, ilahan ng kung ano ni. Gusto na nila, ilahan ng gubaon. Sa mga purpose ganyang i-hack niya mo ang Facebook, pasok mo rin. Lalo! Suod mo rin. Ito mga trolls kay, open man ta sa mga opinion. Open man ta para sa tanan, dili man ito. Idalo ni sa inyo, hani. Programa man ni pangkatauhan, eh. Diba? Huwag na, atay, kumustahon, labi na sa mga issue, open kayo ni siya. Huwag yun, di problema ni programahan ni kagibanday na ito, ni. Ha? Gimugna din ni Kid Libunaw, labo-labo. Para ni sa inyo, hang tanan. Labo-labo! Mabito na, kasi meanings labo-labo. Ha? Nasa man ang labo-labo? Laban sa baryohanong ordinaryong baryohanon. Diba? Laban sa baryohanong ordinaryo, labang gaulbo-ulbo. Mauna siya. Diba? Mauna para ni siya tanan. Dili ni para sku alang. Naay mga pro Duterte na minaw dali. Na po'y mga anti Duterte. O di maglabo-labo ta. Ayan! Ayan na, raman na. Ako pro Marcos ko. Klaro-klaro. O niya, pro Duterte ko. Klaro-klaro. Ayan! Ano man? Iman mo ginakong programan. Pro Marcos. Lipay ko kinagag programa sa Marcos. Nang hatag itong bugas, bisag sakit tong kilid ato. Ay ka na itong presidente, masakit to na. Unya, isa na lang kidney, ana. Ha? Isa na lang kidney, ana. Gidonate na dito sila ang amahan. Oh. So ito pa, naningkamot na. Survival na. Hindi basta-basta na. Yan ang nanap ito. Kuhaan kang isa. Doon may kidney na ito. Kuhaan ng isa. Di isa na lang. Karon. Masiti ka niya. Sa isa. Pwede pa ba din na? Nga di naman na pwede. Hulat na lang juga o asa kutob ng lifespan si mong kidney. Niyan tao kay masakit ba gina? Bisa kung sa kalikon, parehan ako. Kamatso, kagwapo. Joseph Estrada, kamatso, kagwapo. Madutlan mo gina sa kalintura. pag madutlan ka o kalintura, niya, public official ka, imarites man dayo ka, pag marites, ano, ay! Wala na. Na tigok na itong presidente. Mahagbong mo nag-fake news. Tanawa itong mga tao nga nagpakatag, magalag, fake news. Pero tindali, magalag, nasiko po sa NBI. Diba? Kung ayaw mo pataka, lagi hatag fake news. Di mo parehas, labo-labo, walay fake news na rin. Labo-labo! Naka opinion, kung bakakon ka, pasok. Kung matinudanon ka, pasok. Dire kay ato ng himay-himayo ng mayo. Ato ng may galang balansihon. O kinsa bagyoy na makakla to, dire. Ano, natuwa. Diba? Tarao ito mga nagsig-deliver o fake news. Si Jason sa preso. Ayaw! na po yung mga vloggers may galang ipangita na po ni matibag. Ah, nato isang naa dito sa Dubai. Na basig ba ano ito, muwan ang passport na pod.
1: Ayaw!
0: Takatag magalag fake news because kanang kahimtang mahigala sa mga leader na to sa nasod, maghiskot ganita og health. Doon ay balaod, ana. Once nga imuha na, nga itago ang tinuod nga kahimtang sa panglawas sa usa ka leaders nasod, bawal na. Kinahanglan gyud nga matagkaron og unya masayod ang mga tao sa tinuod nga kahimtang sa atong mga leader sa panglawas. Kung fake news pod, it is a serious injury ngadto sa health because health is wealth. Kung dili tinuod nga himat yon o nagsakit, serious injury na kung imong ibalita, makapriso na. Ngunit giingon ako, delikado na kay makapriso na. Manang di gyud skid libunaw magapil-apil aning fake news kay makapriso na. Magunsa manang sikat ka niya, priso ka. Ikaw kid, wade ka na priso. Awa po ko ng broadcaster, priso na magkudaan. Bugoy-bugoy pa ko anang San Pedro na priso na magkudaan. Ako din ako makuratan ng piniriso eh. Inaagin ako ana. Nahimo na gani kong mayor-mayor. Di ko mahadlok ana. Pero di po ko magpapriso basta-basta. Di po ko muhatag og fake news kay ato po nang tanugan ng ato ang naguba na daan ng kredibilidad. Salay mo. Tambay mo riyak. Balik ko man lamang sa pipila ka pinumdam. Tambay!
2: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
3: The Vibes!
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga gikalintura ko. Grabe pa dang akong ubo, sakit ya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes. Ni gaana akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala gid siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend dyan akong EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kayo o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Gusto ba ka makabalo sa pag-drive og sakyanan o motor? Ayaw na paglangan! Pag-enroll na sa St. Joseph Cupertino Driving School. Sila nag-offer og dekalidad nga serbisyo. Driving lesson for light vehicle for only 6,000 pesos. Driving lesson for motorcycle for only 4,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School nag-offer usab og theoretical driving course. Alang sa magkuha og student permit, 1,000 pesos lang ang bayaran. Practical driving alang sa magkuha og driver's license para sa motorcycle for only 1,000 pesos og light vehicle for only 2,000 pesos. Ang St. Joseph Cupertino Driving School abre matag Lunes hangtod Sabado alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sila nahimutang sa Villa Patricia, Barangay Mankilam, Tagum City. Makita sila dool sa NBI Mankilam. Para sa dugang kasayuran, pwede silang i-contact sa 0961-040-3303. Sa yun lang ang proseso, walay laing bayaran. Enroll na sa St. Joseph Cupertino Drive School.
2: 101.9 FM Radio Davao, 89.5 FM Radio Davnor.
3: The Vibes!
1: Lalo!
0: Hello, size 30 size na mga kalabulabo. Kinagapon yung alagad sa kahanginan, Kid Libunaw. May pagpaminaw diha ni Alex Balaba Punte. Salamat kayo sa inyo hag pagtanaw. Feedback mo niya kung kundari, microphone. Alex Balaba Punte, shout out ko diha. Mga sa mga tao na pod ta. Sa manganta na pod ta. Manganta di ay. Manganta na pod ta ilahan ni Arnel Binanwa. Oy, good morning diha Santol.
9: Good morning.
0: Diha Stagom Santol. Manganta na pod ta katong live. Kamoy haod niya ako yabag luyan. Shout out drivers Barangay Patrols Magdom. Good morning. Si Jean Sakin. Good morning, Sir Kid. Shout out ko sa Tibuok Landing. Advance Happy Fiesta and God bless. Asa ba napitan yung landing? Daghan magog landing. Na landing Mati, na landing na Bunturan, na landing Dabaw. Asa dapat ding landing kay pista ko na siya araw di ta mahubog niya. Sige. Tibok landing daw. Silingan ni Jean Sakin. Asa ning landing? Good morning sa inyo, Antana.
9: Good morning!
0: So, padayon ta, mahigala. Mga kalabulabo, padayon ta.
9: Labo-labo!
0: Moto akong gihisgutan, ha? Baga fake news, delikado na. O niya, karong adlawa, kikatakda pod, nga, tanawang tanero, madayon ba ni sila? Kaya session magkaroon sa Kongreso, ilan na tong iplastar magala ang pagbuto sa final pag-impeach ni Inday Sara Duterte ng atong Vice Presidente. So ilan ang butuhan? Diha mga igsoon sa kamara sa House of Representatives o nagkinahanglan sila may gala nga mukuha og boto nga 106 ka mga boto diha sa House of Representatives. So kung kala siya moabot og 106 out of 300 congressmen sa nasod Pilipinas ma-impeach na diha sa Kongreso. Mabot pasabot kung mahuman diha mga igsoon sa Kongreso kung si Bako moabot og 100 plus ang muboto nga impeach si Inday Sara. Dito na pod ang sunod nga labo-labo sa Senado. Kay ana min ato ang demokrasya dere. By kon magini siya. By sa tawag na counting of numbers. Daghan ka kaliado, aw di ka ma-impeach. Kay duha mo kuno ato ang panggobyerno. Diya sa ato ang Legislative Department na ay autonomy ang House of Representatives o na apoy ilahang separate structures ang atong House of Senate. So matod pa sa uban nga mas lisod mga igsoon nga makakuha og boto diha karon sa Senado. So mauna matod pa nga ang kampo ni Inday Sara Duterte at ang Vice Presidente mga igala, di sila, wa sila mo atubang diha sa House Committee of Justice, sa House of Representatives, kay gusto nilang atubangon dito sa Senado. So but pa sa but, ang defense team, nagtuo na gidaidaan nga mahatod yun ni dito sa impeachment court si Vice President Inday Sara Duterte kay gusto Manila nga dito hulaton o mutungha sila dito sa hearing sa Senado. Sunonid na. Nga kinahanglan pa nga maglabulabog maayos Congress kay statement naman sa defense team ni Vice President Inday Sara Duterte nga maghulat sila sa Senado. So, wala gini sila ga-expect nga mudaog pa sila sa numbers, sa counting of numbers diha karon sa mga membro sa House of Representatives. Kaya diha na itong mahibalaan karon mga igsoon, kung si kinsaning mga congressman nga mupirma dito sa impeachment case ni Vice President Inday Sara Duterte.
1: Law!
0: Kaya mo man ilang obligasyon. It is a primary obligation of the House, the members of the House of Representatives to signify or to stamp their signature on the papers of impeachment. Diba? So expected na gina dito Senado. Now, dire ang lison karon sa Senate. Ibuta na to. Ma-impeach siya sa House of Representatives. Des Kongreso, magbutuhay man na sila. Tanaw na po na dito sa ang kining Senado, Miguela, mag-convert na into impeachment court. Mamalit na sila, magsuot na sila katong murabit, suot yun sa huwis. O, muna na ilang suoton. Naapo na sa tuwa sa tawagan na, sa province. Kung na yung mga hearing, makonvert po na into mga judges ni sila. Even diya sa tuwang city council. Ha? Magpalit po na silang muragtuga. Mag-suot po na sila nga mahimo silang judge. Mao na yung mga special power mga igsoon nga gigrant sa itong Philippine Constitution nga pwede silang mag-judge. Diba? So yun na nakaluwag ato demokrasya. Matay no, layo. Kikita sa North Korea. Ang North Korea, wag yun. Isa rin yung judge dito. Ang police, ang ilahang prime minister nga diktador, si Kim Jong-un. Ang huwis, bawag hapon, ang ilahag hapong diktador nga presidente. Ang BIR, koleksyon, bawag hapon. Ang tanang kwarta, dito hapon pa doon sa ilahang prime minister. Sa North Korea, ang mga civilian in town, wag yung tingog. Kining mga tingog-tingog na to, dire, mga electric cooperative, ana, nga nami tingog, membro, konsumante, tag-iya. Tapos pag-abot sa North Korea, wag yung tao na dito tingugan. Kining katuwa dire, mga freedom of expressions. Kining katuwa dire, mga higalang, mga daghan kayong mga, sa tawag na, daghan kayong mga ingredients, sahog sa itong demokrasya para makalihok-lihok ta. Wag yung tao na sila dito. Mabitong uban, makaingon taon, mga tao dito sa North Korea, kanusa ka matugpa ang gaba ng lugar. Diba? Ang ulos presidente rin, dako. Kita na rin na ata na, tungod na sa atong kalalum mga higala, kaluyal na to sa demokrasya, munang na ata na, ang atong korte, ang atuag senate, doon na yung mga elites, may galang na nakasa balaod, matun pa. Dito na, elites na may galang dito, mukonvert ang ato ang House of Senate into impeachment court. O ang ato mga elected senators, mahimo ni sila may galang mga judges. Niya karon, ang hilingig niya, kay doon na yung mga senador niya may galang, nga nahilang bigit sa mga flood control, mahimo pong judges. Ha? Gipailan o kaso may gala nga graph kini si Senator Chis Escudero. Gipailan may gala o kaso nga graph kini si tawag ka na si Jinggoy Estrada, mahimong judge. Ha? Na hilambigit mahigala, na dragging ang iyang pangalan nga usa sa mga kontraktor during the watch of President Rudy Duterte kini si Senator Bunggo. Nya mahimong judge. Kitsa pa? daghan pa diha si Senator Joel Villanueva nga doon naghihapoy kaso may gala nga grap kay Senador man musuot gihapon na o katong muragtuga mahimong judge. Bisat pa ka ng mga amang diha mga higala nga halos dili mo tingog diha sa Senado, musuot atong sinina sa judge para lang mahimong judge. Si Bato de la Rosa, ambot kung mutungha ba ito, musuot ba po ka ito o sinina nga murag sa judge?
10: Ayaw!
0: Muna ron ang special nga kahimtang diya sa atong Senado.
1: Law!
0: Oh, daghan diya sa mga alay mga igsuon ni Vice President Inday Sara Duterte nga musuot ni atong disinti kayo nga suot para sila mahimong judge.
1: Law!
0: Now, ang lisod diri karon tungod kay ang Senado kinahanglan ni og 2/3. Unlike sa House of Representatives nga gikinahanglan na diha og 1/3. Meaning 106 congressman lang gikinahanglan nga mopirma. Dili karon sa Senado kinahanglan mga higala og 16 kabuto para totally ma-impeach si Inday Sara. Now, kung maghisgota og political alliance, pila dire ang senador? Out of 24, dapat 16 kabuok ang mubuto para ma-impeach si Inday Sara. So, 24 man ni ka senador. Sa ato pa, out of 24, kinahanglan ka og 16. 16. Bot pa sa bot, kung dili kaabot og 16, kay 15 lang, delikado si Inday Sara. No. Delikado, may gala, ang tawag na, ang proseso, nga naman, kay dili ma-impeach si Inday Sara o kuwang. Kay, alam man na, numbers man na diha sa Senado, so 16. Ihap-ihap rin magkinsa man yung mga senador na to.
10: Ayaw!
0: Unya ang balaod, nagsulti, kinahanglan nga mo-judge na sila, tarungon po ng ilang papel, nga muragin silang tinuod, nga judge kay tinuod bang yun. Subay sa gibog aton dito sa mga ebidensya. Subay sa gibog aton sa ebidensya, subay sa konsensya, dili subay dito sa binayranay. Monay inyo ang timanan. Dili subay dito sa binayranay. Kay 24 na kabuok niya. Sa aran lang na magigalag, wa kay madawat nga program. Ikaw nga senador, wa kay madawat nga program. Nah, delikado. So, karon. Atong ihap-ihapon, dunay mga alliance diha sa Inday Sara Duterte. Abe, kini. Pila ka senador ang naa diha. Ang iyahan ni Inday Sara, number one, nades Bunggo. Isa, Bato, duha, Robin Padilla, tulo, Amy Marcos, upat. Isa pa, Amy Marcos, Joel Villanueva, lima. Tulpo, unom. Ito pa, unom. Uy, likado na eh. Sa presidador nga pabor ni Marcos, napa di ay si Bilyar, pito. Bilyar. Sa paikuwang niya. Si, of course, Jinggoy Estrada. Ha? Walo, naapas, GB Ejercito. Yay! Siam. Kung mupabor ni Megala ang Siam, dito kay Inday Sara Duterte, aw, why impeach nga mahitabo?
10: Ayaw!
0: Kay Siam naman, 24 minus 16, di man ko tatong bright pila. Dapat, walo lang spikas. May impeach Inday Sara. Pero kung mas Siam gadi, ang senador nga pabor ni Inday Sara Duterte, why impeach mahitabo niya?
10: Ayaw!
0: Tuloy ang ligaya sa 2028 for presidential election.
1: Law! Law!
0: Pero dili ngon ana kasayon mga igalag mga igsuon ang pagbuto isip senator judge. Ano man, you need to explain according to your conviction. Kinahanglan nga kibaw gikan mo explain based on the evidence and based on pinakalaom ni mong konsensya nga imong i-convict. Kaya di po basta-basta ang mahitabo may galang consequence kung ma-impeach ang usa ka elected official. Kaya di na siya makagunit mga gala bisan unsa nga posisyon diha sa gobyerno. Sumaw ni karon ang mga lalisanan din ha kay even to the term karon diha sa kongreso, even the term nga mutug pa dito sa Senate, kining gitawag term nga for with, gidefine ba yan ni karon sa Supreme Court nga wala nagpasabot nga diha-diha dayon magtapok ang senador, diha-diha dayon iplastar ng impeachment court. Although ang meaning may gala sa for with immediately, kanang for with immediately, pero giklaro sa Supreme Court nga dili na ingon ana ka practical ang iyahang kuan, ang iyahang pagsabot nga immediate, kun dili kinahanglan pa nga dunay sakto preparation ang Senado to cross-examine sa mga ebidensya nga i-present karon dinha sa atong prosecution. Okay? Muna nga ingon nila pwedeng malangay, pwedeng di. Muna ipagsabot by gala diya Supreme Court. So posible lagi na. Nga diha pala daan, daghan pag-ang-ang nga agian mga igsuon bago matrial dito sa impeachment court si Vice President Inday Sara Duterte. Ay mo pagdali, Col.
1: Law! Law!
0: Ay mo pagdali. Ha? Karon, namahayag si Pimentel. Although, wala ni appeal si Pimentel. Namahayag siya nga dapat dalion yun ni. Dapat before ang suna, kinahanglan nga mahukma na si Inday Sara Duterte. Tropos Pimentel, gadali-dali.
10: Ayaw!
1: Law! Law!
0: Pilapil po ni si Senator Pimentel. Huwag naman kilabot niya, Col. Kay, kuha naman ka. Sibilya naman karon. Ha? Timana na lang na imong partido. Kinabungkag pag ganyan yung PDP.
1: Law! Law!
0: Nabungkag na yung PDP. Na faction. Ba't kisa ni gadaan ang PDP ron?
10: Ayaw!
0: Kay Murak si Basti naman siguro eh. Gadalas PDP. Basta nabungkag ng PDP. Muna yung mga ligong partido, may gala. Partido man sa una nila ni Presidente Duterte, nila ni Pimentel. Karon nabungkag na, na grupo ni Tamayo, na po grupo ni Pacquiao.
10: Ayaw!
0: na po grupo ni Pimentel. Bungkag na. Sige pa siya, dali-dali o na dapat. Bagay na may punto. Kaya dapat immediate good. Di na kinhanglan nga himugatan pa Miguel Cruz examine ang mga ebidensya ka naman. Nagdagan, samtang nagdagan na diha. Dapat kinil mga senador na to, magsukod na sila research dito sa mga ebidensya. Ha? Kabalo na sila, asa sila napita, pwedeng mga tana kay diha man ang cross-examination. Dili sa committee yun, dili sa Committee on Justice, House of Representatives, bawal man ang cross-examination. During the time nga ma-convert may gala into impeachment court, diha karon ang paglilitis. Diha karon allowed ang mga different types of cross-examinations dito mo cross-examine sa mga ebidensya. Muna'y bibo diha. Ang pag-cross-examine diha sa mga ebidensya, dito na tanan. Bawal man diha sa House of Representatives, puros man lang kada presentation. Muna nga, ato pa, sa mga expert, dito na sila matubang. Wa sila muhatag og mga counter-evidence, counter-affidavit diha, kay may nang dito sa Senado para mapamatud-an gyud tinuod ba og di kawatan ba gyud og di si Vice President Inday Sara Duterte.
1: No!
0: Kay mga tao karon mga panahona kun dili ni matagaan may galag hustisya, magsige lang pud na. Oh, napadiay si Marcolita og si Ligarda.
10: Ayaw!
0: dito na sa side ni Inday Sara. Pero wa na nagpasabot mga igsuon nga automatic na kung pabor ka ni Inday Sara Duterte, dito na ginimuhang pagbuto. Kinahanglan, maminaw yun ang matag-usa diha sa pag-cross-examine sa mga ebidensya. May mga tao ra ba karon, naniid na social media karon maghimo ganing fake news kana pagkahang tinuod gyud nga korte. Tinuod ba gyud nga naghan kayo bilyones mga higalang kwarta ni mga Duterte? Tinuod ba gyud nga naghan kayo ni sila mga transactions nga dunay mga drug lord nag contribute sa ilang kadato? Mao na yung mga pangutana may galang atong atangan puhod. Mao na yung mga pangutana. Puhon, na even kita may gala, excited tang maminaw diha kung maabot na dito sa impeachment court. Kaduha, kung langay-langayon po niya sa mga senador pag-convene, pag-convert may gala sa Senate into impeachment court, huwag ila po niyang langay-langayon ni posibleng masuko ng tao.
1: No!
0: Yan naman, kibahin man ang Pilipino na ay gusto nga excited nga masayod sa kamatuuran tungod kay mga taxpayers ni og ilaning ilangay-langay mga kaigsunan kay paaboton ang 2028 nga electoral ay basin og babaliktad unya ang panahon. Okay na ama na sa ato ang batakang balaod nga dunay impeachment nga mahitabo aw atuan na lang nang atangan og dapat pod ma-enjoy nato diha ang tinuod nga diwa sa demokrasya. Kung mapamatundaan na ito ba, unsa bagi unod sa atong konstitusyon nga i-implementar sa atong mga magbabalaod. Watay gilabanan, labu-labu rata.
1: Labu-labu!
0: Og, salamat kayo. Roel Carcueva Kulanag, salamat. Good morning, kid. Shout out ko diha. Side Santo Niño, talaingod sa mga Carcueva Kulanag family. Watching from Obrero, Davao City. Wala kayo oras, mga igsoon. Musunod na karoon si Dodds Romantico Tando. Kwa pamabot, masig na sangit pa to ni Smaa.
10: Ayaw!
0: Sangit pa siguro to sa traffic. Manamilit na ko. Inyong kalabulabos, kahaginan. Sangan sa Tibok Persa sa FM Radio Network.
1: Labu-labu!
0: Dito sa Tagom, sa atong technical side, Engineer Harrison Alvarez Aurelio. Og Jason dito sa 96.7 sa Davao de Oro. Daghang kay salamat sa inyong pagtimon sa atong kahanginan. Og sangan sa atong station manager Billy Danrel Dolatre. Kini na lamang yung bata-bata sa kahanginan. Inyong kalabulabo, Kid Libonaw. Manamilit na maimbuntag. God bless us all.
1: Love.

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
1: The Vibes.

0: Wala silang masabi yung radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. 89.5 FM Radio Davnor and 101.9 FM Radio Davao.
3: Good vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
1: Ka vibes.
2: Ihatag na ko ang tanan, walay labot ang dalan, kay wala na ko'y agian, padulong sa imong dughan. Uway! Hala na!
0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davdor.
1: Ka vibes!

0: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davnor.
1: The Vibes!
2: Kung feeling mo wala na kaamping eh, pag-amping na lagi mo, tiguang nabitaw ka. Why? Hala no!
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Elizabeth Pangantihon, kuwanan ko sa kong magulang nga, mayo daw magamit na. Nilili kayo, kuwanan mong lawas, karon nga magamit ka. Dagaan ko sa kong magulang, o basta Magnum C, murag makadugang-dugang o kuwan sa imong kinabuhi niya, kabasbog imong panglawas. Epektibo pa, barato pa, makadahatag pa o mayong kuwan sa imong panglawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel, mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug, ug sa tanang Rojon Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: 101.9 FM Radio Davao. 89.5 FM Radio Davao.
5: Ka-vibes!